koti ri iru eni keni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wipe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni aso fun wa ni ti abrahamu ninu ese keta dilogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe jesu kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe elijah tabi elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa o ti an pe ni igbagbo wi pe nigba ti olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le muse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto olorun je onife olorun je ologbon ati wi pe ko si ohun kon ti o wa labe orun ti olorun ko le yi pada ko si ohun kon ti o wa labe orun ti olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo romu ori kerin ki o le yi oju be lo romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti ipa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti ipa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o n gbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun won ni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a reti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati sara ti o n je bi eni 90 odun ati kiku inu sara

0: Iba je Kolose latinka, iba je Romu latiloka, iba je Efesu latinka, okan na ni oro Olorun, iyi ni Olorun fe, aba wa ni ijo ni ilu Eko nihin, tabi ijo ni ilu Ibadan, tabi ijo ni ilu Ibomiran, oro Olorun okan na ni. Eko oro Olorun okan na ni, je kin tun so papa, o sese se amo wi pe ki se dipa ni ijo kan soso ti o wa ni gbogbo aye o sese ke eyan ki o ma wa si dipa tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsin yi ohun ti paul lo so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara rome to ka ese ikeji le logun yi pe niti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife ku fe etan ese ketalelogun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki eni kin eni tin jale ma se jale mo so ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba ti nse be tele tele ki o ma se be mo bi o ba ti ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro wi pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma nfese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo si e lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisin o ni awa ta njale tele tele kama to jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wipe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wipe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa to je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibise ni ago mesan a so pe a de ago ise ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu onu ye ki yi pada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan porisan le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo we pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi ki n lo ede yi o da bi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o da bi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o da bi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be o ni nitori be o ni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa to je wi pe bi a ba n ka won bi a ba n bojuto won bi a ba n se won ile wa yo toro olorun ti fun wa ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wi pe bi eni kokan wa bi a ba n ji laaro ti a n fi oro olorun se dingi ti a n wo ti a si n fi diwon igbesi aye wa alaafia yio wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba iyawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati iyawo n soro a tun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu iyawo epa lose to koja won si lo won na lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bon se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa nibi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wi pe iwa otun irin otun ki a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa eyi ni o ye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a n so nihin a n so gege bi apejuwe bi eniyan se ma n woso nigba miran bi a ba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo a ri iwe pe irin to ma n rin irin idoti ni aso to ma n wo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o se se ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o se se nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin idoti baba ti e ti ri also lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je po enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also lagbaja ni bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni ariwo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lori to je wepe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wepe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atun irun e se ni ojojumo aro amu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wepe aso to wa wo nisisin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba tin bo lokere boya a o ti ri fun bi odun kan tabi odun meji awari o je ni ti a o le damomo awa so wepe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa tin yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi won ni abi won ko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba o ni nkan se yi pada o ki rin bayi ri ololorun lo da mi lola ololorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wepe a o ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu le kan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be si ni rin irin otun ki a be si ni hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Kristi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iyipada iba farahan ni tooto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara Skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wa nso nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo Aiku o nso fun wa wipe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wipe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wipe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi a ba nso nipa nipa Heleni eyi nso nipa awon Greek ṣugbọn ni edi ti o le yi oda dara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma pe gbogbo awon eniyan toku won ma pe won ni keferi won ki da si won oni ṣugbọn bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele awon mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti akonila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se sure si won ti won so wi pe won ko se dara dara oni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won adi kan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se ni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba Jesu Christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo Olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe Christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni Olorun kan Christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Christi yi ni Olorun ko wa loni nisisin yi o ye ki a didi duro ki a so fun Olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun Olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba eni kokan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbese aye wa o ye ki a gbadura o so fun Olorun ba Olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbogbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e kori be e je ki a so fun Olorun gbadura so fun Olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun Olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe wo ye Isaiah, ori ikerinla, nitori Oluwa yo sanu fun Jakobu, yo si tun yan Israeli, yo si mu won gbe ile won, alejo yo si dapo mo won, won si faramo ile Jakobu, awon eniyan yo si mu won, won si mu won wa si ipo won, ile Israeli yo si ni won ni ile Oluwa, fun iranse kunrin ati iranse birin, awon ti o ti ko won ni igbekun, ni won ko ni igbekun. Won si se akoso anini lara won yo si se ni ojo ti Oluwa yo fun o ni isimi kuro ninu ibanuje re ati kuro ninu ijaya re ati kuro ninu oko eru lile nibi ti ati mu osin ni iwo si fi oba Babiloni sefe yi ti iwo si wi pe anini lara ni ati se dake aloni lowo gba wura dake Oluwa ti se opa oluse buburu ati opa alade awon alakoso eni ti o fi ibinu lu awon eniyan lai dawo duro eni ti o fi ibinu se akoso awon orilede ni an se nu ni binisi lai dekun gbogbo aye simi won si gbe je won bu jade ninu orin kiko ni tooto igi fire n yo ati igi kedari ti lebaloni wipe lati igba ti iwo ti dubule ko si akege ti o to wa wa ipo oku lati isale wa mi fun o lati pade re ni abo re oru awon oku dide fun o ani gbogbo awon alakoso aye o ti gbe gbogbo oba awon orilede dide kuro lori ite won gbogbo won o dahun won si wi fun o pe iwo pelu ti de ailera gege bi awa iwo adabi awa ogo re li ati sokale si ipo oku ati ariwo dudu re eko lo ti tan sabe re idin si bu omo ile bawo ni iwo ti se subu lati orun wa iwo luciferi irawo owuro bawo ni ati se ki olu ile iwo ti o se awon orilede li apa nitori iwo ti wi ni okan re pe emi o goke lo si orun emi o gbe ite emi ga koja irawo olorun emi o si joko lori oke ijo eniyan ni ariwa emi o goke koja giga wo osanmo emi o dabi oga ogoju lo ṣugbọn a mu osokale si ipo oku ti haiho awon ti ori o yo tejumo won si ronu re pe eyi ni okunrin na ti o mu aye wariri ti o mu ile oba mititi ti o so aye dabi aginju ti o si pa ilu re run ti ko da awon onde re sile lati lo ile gbogbo oba awon orilede ani gbogbo won dubule ninu ogo olukuluku ninu ile re ṣugbọn iwo ni agbe sonu kuro ni bi boji re bi eka irira bi aso awon ti a pa awon ti a fi dagun ni agun yo tin sokale lo si okuta bi oku ti a temole a ki o sin opo pelu won nitori ti iwo ti pa ile re run o si ti pa awon eniyan re iru awon oluse buburu bi a ki o daruko lai lai mura ebi pipa fun awon omo re nitori aise dede awon baba won ki won ki o ma ba dide ki won ni ile ni na ki won ma si fi ilu nla kun oju aye nitori emi o dide si won ni oluwa awon omo ogun wi emi o si ki oruko ati iyoku kuro ni babiloni ati omo de omo ni oluwa wi emi o si se ni ile ni fun ore ati abata omi emi o si fi owo iparun gba li oluwa awon omo ogun wi oluwa awon omo ogun ti bura wipe looto gege bi mo ti gbero be ni yo ri ati gege bi mo ti pinu be ni yo si duro pe emi o fu awon ara asiria ni ile mi ati lori oke mi ni emi o te mole labe ese nigba na ni ajaga re yo kuro lara won ati eru re kuro ni ejika won eyi ni ipinu ti a pinu lori gbogbo aye eyi si ni owo ti a na jade lori gbogbo orilede nitori oluwa awon omo ogun ti pinu ta ni yo si so di asan owo re si na jade ta ni yo si da pada le odun ti ahasi oba ku ni oro imo yi wa iwo ma se yo gbogbo filistia nitori pase eni ti o na ose nitori lati inu gbogbo ejo nipa amole kan yo jade wa iru re yo si je ejo ina ti nfo akobi awon otoshi yo si je awon alaini yo si dubule lai lewu emi o si fi iyan pa gbogbo re ohun o si pa iyoku re hu iwo enu odi kigbe iwo ilu gbogbo palestina iwo ti di yiyo nitori efin yo ti ariwa jade wa enikan ki yo si ya ara re kuro lodo egbe re esiwo ni a fi fun awon iko orilede pe oluwa ti te si onido talaka ninu awon eniyan re yo si sawo inu re iwe wòlíà isaiah orí ìkẹẹ̀dógún ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti moabu nítorí ilé òru ni a sọ ari ti moabu di ahoro a sì mú un dákẹ́ nítorí ní òru ni a sọ kiri ti moabu di ahoro a sì mú un dákẹ́ òun ti gòkè lọ sí bajiti àti sí diboni ibi gíga wọn ni láti sọkún moabu yóò hu lórí nebo àti lórí medeba gbogbo orí wọn ni yóò pa á irungbọn olúkúlùkù ni a ó fà á ní ìgboro ni wọn yóò da aṣọ ọ̀fọ̀bu ara wọn lórí òte ilé wọn àti ní ìgboro wọn olúkúlùkù yóò hu yóò sì máa sọkún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ eshboni yóò sì kígbe àti eliali a ó sì gbọ́ ohun wọn títí dé jahasi nítorí náà ni àwọn ọmọ ogun moabu tí ó há mọ́ra yóò kígbe sókè ọkàn rẹ̀ yóò bàjẹ́ fún ara rẹ̀ ọkàn mi kígbe sókè fún moabu àwọn ìsáǹsá rẹ̀ sáde suari abo màálù ọlọ́dún mẹ́ta ní gígun òkè luhiti tẹkuntẹkun ni wọn máa fi gùn lọ ní ti ọ̀nà horonaimu wọn ó gbé ohun ìparun sókè nítorí àwọn omi nimrimu yóò di ahoro nítorí koríko ń rọgbẹ ewéko ń kú lọ ohun tútù kan kò sí nítorí náà ọ̀pọ̀ èyí tí wọ́n ti ní àti èyí tí wọ́n ti kó jọ ni wọ́n ó gbé kọjá odò wílò nítorí igbe náà ti yí agbègbè moabu ká igbe náà sì dé eglaimu àti igbe náà dé berilimu nítorí odò dímoni yóò kún fún ẹ̀jẹ̀ nítorí èmi ò fi ibi mìíràn sórí dímoni èmi ò mú kìnìún wá sórí ẹni tí ó sálà kúrò ní moabu àti lórí àwọn tí ó kù ní ilẹ̀ náà.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ya Isaya, ori ikerin di logun, eran odo agbuntan si alakoso ile, lati se ila wasi agenju, si oke omo birin si oni, yo si se, bi alarin kiri eye, ti aleja de kuro ninu ite eye, be ni omo birin mwabu, yo ri ni wodo anoni, egbimo, emu idajo se, si ojiji re, bi oru li arin osan gangan, pa awon ti aleja de man, ma se fi sansa han muabu je ki awon isansa mi ba ogbe iwo ma je abo fun won le oju akoni nitori aloni lowo gba de opin akoni dase apa awon anini lararun kuro lori ile ninu anu ni o si fi idi ile mule yo si joko lori re le otito ninu ago dafidi yo ma se idajo yo si ma wa idajo yo si ma mu ododo yara kankan awa ti gbo ti igberaga muabu o gberaga poju ani ti irera re ati igberaga re ati ibinu re ihale re asan ni nitori na ni muabu yo ku fun muabu gbogbo won ku nitori ipile kiaresi ni eyin o gbawe nitoto alu won nitori igbe eshboni ro ati ajara sibma awon oluwa won keferi ti ke pataki ogun re lu ile won tan de jaseri won rin kaakiri aginju eka re na jade won koja okun nitori na emi o po nrere ekun bi ekun jaseri ajara sibma emi o fi omije emi rin o iwo eshboni ati eliale nitori arewo nlata lori eso ige erun re ati lori ikore re asi mu inu didun kuro ati ayo kuro ninu oko tin so eso opolopo orin ki yo si mo ninu ogba ajara be ni ki yo si ipo ayo mo afanti ki yo fun oti wine mo ninu ifanti won emi ti mu arewo da nitori na inu mi yo dun bi hapu fun muabu ati okan mi fun kiharesi yo si se nigba ti a ba ri pe are mu muabu ni ibi giga ni yo wa si ibi mimo re lati gbadura sugbon ki yo bori eyi ni oro ti oluwa ti so ni ti muabu lati igba na wa sugbon ni isisiyi oluwa ti soro wipe niwon odun meta gege bi odun alagbase a o si kegan ogo muabu pelu gbogbo opolopo ni awon iyoku yo kere ki yo si ni agbara Iwe woye Isaiah, ori iketa din logun, oro ima ni ti Damasku, ki esi amu Damasku kuro lati ma je ilu, yo si di okiti alapa, ako bubu ilu aro eri sile, mo je ti oweran, ti yo dubule, eni keni ki yo deru bawan, odi ki yo si simon ni Efraimu, ati ijoba ni Damasku, ati yoku ti Siria, mo dabi ogo awon mo Israeli lulu awon mo ogun wi, li ojo na yo si she, amu ogo Jakobu dinku ati sisanra ara re ni a o so di riru yo si dabi igba ti olukore nko agbadojo ti o si n fi apa re re ipe oka yo si dabi eni ti nko ipe oka jo ni afonifoji refaimu sugbon ese eso ajara yohu ninu re gege bi mimi igi olifi eso kekere meji bi meta ni sonso oke eka merin bi marun ni eka ode ti o ni eso pupo ni oluwa olorun israeli wi le ojo na ni enikan yo wo eleda re ati oju re yo si bowo fun eni mimo israeli on ki yo si wo pepe ise owo re be ni ki yo si bowo fun eyi ti ika re ti se yala igbo orisa tabi ere orun ni ojo na ni ilu alagbara re yo dabi eka ikosile ati eka tinte oke ti won fi sile nitori awon omo israeli iparun yo si wa nitori iwo ti gbagbe olorun igbala re ti iwo ko si nani apata agbara re nitori na ni iwo ti gbin ogbin daradara iwo si to ajiji eka sinu re le ojo na ni iwo mu ki ogbin re dagba ati ni owuro ni iwo mu ki irugbin re ru sugbon a o mu ikore lo ni ojo ini eka anu kikoro yo si wa egbe ni fun ariwo opo eniyan ti o pariwo bi ariwo okun ati fun iro awon orilede ti won ro bi riro omi pupo awon orilede yo ro bi riro omi pupo sugbon olorun yo ba won wi won si sajina rere a o si lepa won gege bi iyanpo oke nla niwaju efufu ati gege bi ohun yiye niwaju aja ti kiyesi ni asale iyonu ki ile to mo ohun ko si eyi ni ipin awon ti o ko wa ati ipin awon ti o ja wa le ole
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Ajeki adi dedoro. Bi ati wa loni Eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun nipa gbagbadura lati so fun idi ti a fi wa loni o da wa loju pe ileri Olorun ki kona bi aba ki pe Olorun o se ileri fun awe ko yin o gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa Olorun baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa adupe fun awon iri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba kan won la nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won koro nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun wipe bi a ba kepe yin o daju pe yin yo gbo ya nbebe loni wipe bi a ti wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re a nbe yin wo pe a o lo sile pelu ayo Olorun ni bi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun ni oruko Jesu a be yin wo pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wo pe won ko mo ona abayo wipe loni bi won se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won a nbe yin wo pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o nfi agbara emi mimo a be yin wo pe bi won ti nkepe yin ti won gbadura wipe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abe yin wo pe e o gba adura ni kaluko wa e sanu fun awon niyan ye loni e je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko Jesu a dupe oko e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olorun wa ninu iwe Isaiah ori 64 lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori 64 lati ese kefa si ikejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se ni tin pe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi Olorun iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko Olorun won ko gbadura beeni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi a ti gbadura won ko mo bi a ti di ileri Olorun mu won ko mo bi a ti ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni ohun ti woli asa n so fun awe pe o fun ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese ikefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa ile

O so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mo akoro bi afefe eyi ni an so fun amo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o ndoju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe roko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni we pe awa paapa ani lati je eni tin gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki o fun ni anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese won yi ki o fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oroko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu orin Dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo won yi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si Olowa nitori wo pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju Olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju Olorun ko le ni igboya lati gbadura si Olorun ni akoko kan na eyi ni Olorin Dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani ese dede a si mo awon nkan wonyi yo je idena tabi idabo laarin awa ati Olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese wonyi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati Olorun wo iwe woli Isaia ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaia ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo Olowa kokuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki o fi gbo sugbon aisedede yin le o yan yin kuro lodo Olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma dese sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe Olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a npe ni ese o nso nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisoto alaisododo a je alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri Olorun mu a nso nipa agbere bi o ba je eni ti o nteti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma nso wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun oyinbo ti won fin ke tantan
si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba se je eni to ntese waji ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi abani iwa ika e je wi pe ese wa ni igbesi aye wa yala an se ka si omo ti o ba wa gbenu ile abi aya ti o ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le an se ka si o je ese o se se ki o je oju kokoro we pe onko ti ani ko te wa lorun awon won yi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon tin seyun tabi bi awon ti o nlo ogo loro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro ni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaro se on buburu asa egboran si obi asa egboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alaini fe agidi alailanu awon kan oyin ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni asa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wo pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wi pe a ko da won adura wa ohun ti o sele ni wi pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a nso fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wipe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si ilesin bi ki a ma robo si olorun bi ki a ma suturari bi ki a ma se ohun kan tabi omiran a nso fun wipe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wipe awon mo bi won se ma nfun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse ise esin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wipe o mu ki are danu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo israeli ti ansoro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wipe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa nke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josephu
inu ni bi ni ati wahala popo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sele kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oroko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi o ti o se won ni wo pe won ke pe oroko olowa bi o ba lo sinu maje mo titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o da bi eni wo pe won ke sejari ni ti igbagbo won ke sejari nipa ti ebi won won ke sejari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oroko olowa sugbon Isaiah nso fun wa esun ti o fi kan omo Israel ni we pe ko si eni ti o ke pe oroko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je we pe ilowo owo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o ndojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju we pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oroko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o sese fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodikea we pe o mo ise won ati we pe esun ti o fi kan won ariwisi ti ariwisi won ni we pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowo owo Jesu tin so fun awon ijo ye wi pe ariwisi ti aniwisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se lowo owo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mu abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi a ti gba won gege bi eniyan olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa kuro lenu ologbala we pe won ki se ti olorun mo o je mo we pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi ki o eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori we pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe we pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jacobo ori kerin Jacobo ori kerin ese ikeji eyin fe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon Christiani a le so yi nipa won wi pe eyin fe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma n se ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o se se ke yi ki o ma wo ranti won pe ko le se se fun o lati ni iwa tutu tabi iwontunwonsi tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe o ni igbala ninu okan re lai je we pe o ti gba Jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile a si ti fi eje Jesu Kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atun bi
eni ti a si ri pe nipa atun bi yi ohun rere gbogbo ni o nwa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jacob n we pe eyi nfe e ko si ni o se se ki ori eni ti o je we pe ori olorun ati ibukun latoke wa o nsan yanturu ni igbesi aye re o se se ki ori eni ti o je we pe boya o ti se igbeyawo o nbimo le omo tabi o se se ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o se se ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o se se ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko Oluwa won fe ki Oluwa ki o dariji won bayi ni ibokun ati ore ati anu Olorun se de igbesi aye won eyin nfe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa iso di mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti Olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni iso di mimo bi o ba ri ore ofe Olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri Olorun mo nitori pe o kan gbọn ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara Olorun agbara emi Olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara Olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti Jesu so fun wa ni won se wipe ki won ki o duro ni Jerusalem titi a o fi fi agbara emi Olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju Oluwa won si so fun Olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won o ma gbadura won ma sise fun Olorun won ma se gege bi oro Olorun ati fi agbara emi Olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri Olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon aisan won yi kuro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun kohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan wonyi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon wonyi si ti ni ilera pipe síbẹ̀ síbẹ̀ èmi wà nínú àìsàn ó ní ẹ̀yìn fẹ́ ẹ kò sì ní kíni ṣe tí a rí wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìsọdìmíwọ́n àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní agbára ẹ̀mí Ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a ti dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn tí ó ń ṣe wọ́n àwọn ẹlòmíràn àwọn májèlé tí wọ́n gbé fún wọn jẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ pátápátá ló ti pòórá ní ìgbésí ayé wọn kíni ṣe tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún irú àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n tí kò sí nínú ayé àwọn kan nínú wa ìdí rẹ̀ ni wípé a kò ru ara wa sókè ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń ṣe ìlọ́wọ́wọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀wẹ̀sì ó ní ẹ̀yìn fẹ́ ẹ kò sì ní wo àwọn nǹkan tí o ti ń fẹ́ nínú ọkàn rẹ wo àwọn nǹkan tí o ti ń sọ fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí o kò sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tí ó ń gbàdúrà jágara ọkàn tí ó ń gbàdúrà àgbáyọrí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí o ń fẹ́ wọ̀nyí bí wọ́n bá máa jẹ́ tirẹ̀ o ní láti rú ara rẹ sókè ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní ẹ̀yìn ń pa ẹ sì ń ṣe ìlara ẹ kò sì lè ní o ń sọ fún wa wípé bí a bá ń fẹ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run
bi e ba nfe igbala olorun bi e ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi e ba nfe

nipasẹ kristi eyi ki se wo pe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wo pe a mo se o ni bi abagbekele olorun ti agba jesu kristi bo ti eje re ti o we wa nu o ni yo je nipa ti jesu kristi o wa nso wo pe ise riri be ati pepe be ati ise to je te o gba be yo mu ogo wa fun olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o se se ki a toka si awon kan ti olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be ase pe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti an so nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose tin bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni ari awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin pelu emi o ma rin irin mi pelu ogbon li ona pipe nigbawo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe ohun tun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin ohun o ma so ohun o ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pipe aya pipe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki o gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki o gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se se fun wa ki a le je pepe ti a n gba ladura ninu eko ti a n ko loni bi a ba je eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo wepe ko si ohun kohun to soro fun olorun lati se a o mo wepe ohunkohun ti olorun ba pa lase wepe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti n so ki a wo efesu ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli awon miran bi woli awon miran bi evangelisti ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a n gbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a si n ko olukuluku eniyan ti a si n ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki a ranti wepe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodimo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbinu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin Kolose ori kerin ese ikejila o ni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwa ya ija gbadura nigba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ye Isaiah, orike dogma, oluwa, iwo ni olorun mi, emi o gbe oga, emi o yin oruko re, nitori iwo ti se ohun iyanu, imo igbani, ododo ati otito ni, nitori iwo ti so ilu kan di okiti, iwo ti so ilu olodidi iparun, aafin awon alejo ko je ilu mo, aki yo ko omo. Nitori na ni awon alagbara eniyan yo yin ole ogo ilu orilede ti oni iberu yo beru re nitori iwo ti je agbara fun talaka agbara fun alaini ninu ise re abo kuro ninu iji ojiji kuro ninu oru nigbati efufu lile awon ti oni iberu dabi iji lara ogere iwo mu ariwo awon alejo role gege bi oru nibi gbigbe ani oru pelu ojiji awo samo a o si re orin ayo awon ti oni iberu sile ati ni oke nla yi ni oluwa awon omo ogun yo se ase ohun abopa fun gbogbo orilede ase oti waini lori gedegede ti ohun abopa ti o kun fun ora ti oti waini ti o toro lori gedegede li oke nla yi ohun se pa iboju ti o gbogbo eniyan lojurun ati iboju ti ana gbogbo orilede ohun o gbe ikumi lailai oluwa jehofa yo no mi jenu kuro ni oju gbogbo eniyan yo si mu egan eniyan re kuro ni gbogbo aye nitori oluwa ti wi a o si so ni ojo na pe wo olorun wa li eyi awa ti duro de ohun o si gba wala oluwa ni eyi awa ti duro de awa o ma yo inu wa o si ma dun ninu igbala re nitori li oke nla yi ni owo oluwa yo simi yo si te mu abu labe re ani gege bi a ti te koriko mole fun atan yo si na owo re jade le arin won gege bi omuwe ti na owo re jade lati we ohun o si re igberaga won sile po pelu ikogun owo won odi alagbara odi giga odi re ni ohun o wolule yo re sile yo mu wa ile ani sinu ekuru
2: eje ki agbadura
3: olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo okan wa lati wa se waju yin nitori wipe a mo pe nigba ti a ba wa e o so okun adi imole a mo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora a mo wipe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa a mo pe nigba ti a ba wa e o tan imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa a mo pe nigba ti a ba wa si iwaju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan wonyi to nda wa loro a mo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbo adura wa a nbebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko jesu a si nbere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa we pe bi a o ti ma gbadura e o gbo adura wa e o so okunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun to nda wa loro e o mu won kuro ni oruko jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko jesu kristi oluwa wa loni mo soro nipa igbagbo o ye ki a mo wipe ati ma soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba bi a ba wo heberu ori kọkànlá ẹsẹ ikini njẹ igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi ọwọ wa ko ba ti tẹ ohun ti a n fẹ ṣugbọn ti ẹmi ọlọrun jẹri ninu ọkan wa lẹyin igba ti a ti gbadura we pe ohun yii ti a ko ti ri yoo jẹ ti wa eyi ni a n pe ni igbagbo bi a ba n reti ohun kan ti ko si ti de ṣugbọn ti a ni idaniloju ti a si ni ifọkanbalẹ ninu ọkan wa wipe ọlọrun ki yoo ja wa kulẹ ati wipe ọlọrun yoo fun wa ni nkan wọnyi a si ni idaniloju yi a ni ijẹri yi ninu ọkan wa eyi ni a n pe ni igbagbọ boya o ti n gbadura fun ọmọ rẹ wipe iyipada titun yoo de ninu ọmọ rẹ ṣugbọn o dabi ẹni wipe ohun to n reti ko ti tẹ ọ lọwọ o ko ti ri ki o fi oju ara ri ṣugbọn o ni idaniloju ẹmi ọlọrun si n jẹri ninu ọkan rẹ wipe nkan ti o ti gbadura fun yi wipe dandan ọlọrun yoo ṣe wipe o tilẹ ti ṣe ka foju ri loku eyi ni a n pe ni igbagbọ boya o n gbadura fun ọkọ rẹ wipe iyipada rere ninu ẹbi ipada rere ni ti ise ipada ni ki igbega yo de sugbon a ko ti fi oju ri lojukoju a ko ti ri igbega tabi ipada ti an bere lojukoju sugbon ani idani loju ninu okan wa bale we pe olorun ti se papa bi a ko ti le ti ipoju ri emi olorun sin ba emi wa jeri we pe olorun ti gbo adura wa inu wa be si ridun bi a ko ti poju ri bi a ko ti le ti ri sibe sibe ani inu didun nitori pe a mo we pe olorun ti se eyi ni a pe ni igbagbo o so ninu ese ikeje we pe nitori ninu re li awon alagba ni eri rere bi abanso awon alagba ke se awon ti won lewo lori a mo we pe awon ti won lewo lori wa ti won ko ni igbagbo ninu olorun an so nipa awon alagba awon baba wa ninu igbagbo gege bi abrahamu ti o je wi pe bi ileri ti olorun se fun bi owo re ko ti le ti ite sibe sibe o nyo wo apere yi ninu romu ori kerin romu ori kerin ninu lati ese iketa dilogun gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe a ohun won ni ti ko si bi eni pe won ti wa je ki o ye wi pe ni akoko yi abrahamu ko ti bi omo ileri sugbon ati se ileri fun a sin so fun awe pe bi o tile je wi pe ko ti ipoju ri olorun pe ohun won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ijeri si ninu okan re yi idani loju ti o ninu okan re yi eyi ni a npe ni igbagbo wese keji ni legun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi igbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o n ba ti leri ohun si le se ini a pe ni igbagbo wipe bi a ko ti le ti ipoju ri sugbon a ti gbadura debi wipe emi olorun ba emi wa jeri o si je ki o da wa loju wipe ohun ti a n bere olorun ti se nigbati a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idaniloju ati ifokanbale wipe ma dupe lowo olorun ohun to n bere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wipe ohun to n bere olorun ti fi ifo bi o ti le je wipe o ko ti ri nigbati o ba be sin yin olorun logo nigbati o ba be sin dupe nigbati o ba be sin bu ola fun olorun nigbati o ba be sin ki olorun nigbati o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ko ti fi oju ri nkan wonye yi ni a n pe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe oni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eyi ni o n so fun wipe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wipe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a o ma to olorun wa nigba gbogbo bi a ba ni igbagbo wipe a o ma ke pe olorun a o ma gbadura bi a ba ni igbagbo a o ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa tile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma fi han eyi ti ani yala ani igbagbo tabi ani aigbagbo bi abani igbagbo igbagbo yo so osi ati ise wa yo so di ayo igbagbo yo mu akuro ninu okunkun yo mu wa sinu imole igbagbo yo yi atubo tan aye wa yo yi pada igbagbo yo mu akuro ninu ona to lo si orun apadi yo mu si ona ti o lo si orun rere ni edakeji aigbagbo yo so ayo di ibanuje aigbagbo yo ya wa nipa kuro lodo olorun kuro lod kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti nba olorun so eni a pin so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ke akoko wi pe oro ti igbagbo ma nso lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma nso ke atoku igbagbo yo ma soro bi ati ewa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro ba kan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan duro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okuta awon eleri si fi aso won lele le ese omokunrin kan ti a npe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okuta o si kepe Oluwa wipe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti akayi dara dara o ri wipe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wipe o kun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yi ni arika nipa re wipe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni an se nu ni bi ni si nihin le an so le okuta o ni wo mo ri Jesu nduro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisiyi sugbon o duro le owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu nduro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu nduro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu ni bini tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo we pe Jesu nduro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni we pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri we pe ohun je ti Olorun ati wipe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a so nipa igbagbo wipe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yo je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le nku lo yo ma wipe mo nlo sile yo ma wipe ati pese ade ogo sile fun mi yo ma wipe mo mo wipe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wipe emi lo ipese aye sile fun yin wipe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wipe mo lo si ilu orun mo lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le wa ni enu bodi orun bayi yo ma wipe mo fe wole nitori wipe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri Olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma shiye meji. Gere ti oba tini inu ni bini, tabi ajalu, tabi edwa kankan, o ma gbo lati enu re, beni wepe olorun ko fe mi. Beni wepe ko son ti mo le se to le se da da. Beni wepe olorun ki gbadura mi. Beni wepe mi o mo kini mo se. Beni wepe boya mi o ti e pelu awon ayan fe. Beni wepe ah mi ogun ko mo boya olorun o ti e fe kin ma si ohun. Mi ogun ko mo boya mo kan wa si ilesin lasan. Mi ogun ko mo boya gbogbo e ti mo nse o je otubante ni waju olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re. Ni o ma ri wipe ohun ti o nso jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a nso jade lenu o ni o fi wa han yala aje eni ti o gbagbo tabi aje alaigbagbo ohun ti o jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yo ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma nsoro gege bi igbagbo ti ma nkorin gege bi igbagbo ti ma njeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju kin to so siwaju si ohun ti igbagbo ma nse ohun ti oro igbagbo ma nso je kin kokko so fun ohun ti aigbagbo ma nso lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori keta din logoji Ezekieli ori keta din logoji ese kokanla nigba na le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro olorun ni eru rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni aponi foji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun won ni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wi pe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan wonyi sibe sibe ni won so wi pe ko si ireti fun won ni won so wi pe ko dabi eni pe awon ale ni igbala ni won so wi pe ko dabi eni wi pe egungun ti o ti gbe wi pe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wi pe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o nso nipa won ohun ti o dara ti o npete ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iyebiye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o wi pe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokan de logbon Jeremiah ori kokan de logbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kia kia Jeremiah ori kokan de logbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti moro si yin le oluwa wi ani ero alafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ekehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saifan boya oko lo si bi ise ko tete de boya iyawo lo soja ko tete de boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wi pe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wi pe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won iba fi ma wi pe ojo ola yo dara wi pe ola yo mu ibukun waju ti oni wi pe nigba ti o ba di owuro imole yo tan ati wi pe nigba ti oru yi ba koja wi pe itanshan ogu olorun yo farahan e ti won ba fi ni reti wi pe mo mo wi pe olorun ronu nipa mi mo mo wi pe olorun pe olorun se opolopo eto nipa mi won ma wi pe ah olorun ki gbadura mi mi o mo kini mo se boya ese baba boya ese iya boya ese baba boya ese koko boya ese to farahan boya ese ti a mo mi okunkun mo kini mo se mo ti gbadura mo ti gba awe mo ti wa si dipa ko si bi ton lo ti mi o ba won lo ipago mo debe bi won so wi pe ninu ekun ni ijotun wo mo debe bi won so pe gbagada ni kugo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimo so tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton nikan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe o ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo ara lokun fun aisan bi won ti e ni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo ti n gbianju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi won o je ka temi mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan mo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan mo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon won yi je awon ti soro aigbagbo o ti a se so yi fun wa ni wo pe ki a le yi ohun wa pada ki a le yi oro enu wa pada ke le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ke le ma wi pe ojo la yo dara ke le ma wi pe bi e kon pede ale kan a mo wi pe ayo nbo ni oworo ke le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe mo mo wi pe olorun yo gbo temi mo mo wi pe bo ti le je wi pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo wi pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo we pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo we pe oluwa ni oluso agutan mi eyi ni oro igbagbo kudara ke ma ba oro igbagbo lenu wa nitori pe oro igbagbo ki je ki adura gba oro igbagbo ki mu irinji wa oro igbagbo ki mu ni lokan le oro igbagbo ki si ni lori oro aigbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro aigbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisiyi o n gbadura fun o so gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fi se bi eni ti ko ni reti o ye ki a le ni reti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samuel kini ori keta Samuel kini ori keta wo lati ese ikedogun Samuel dubo le titi di oworo o si si ile ko ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samuel o si we pe Samuel omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samuel si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po yi ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun Samuel wi pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati pe o dabi eni wo pe eli bola fun awon omo re ju ati bola fun olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati siwo ninu ise olorun nigba ti o ri wo pe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti olorun so nkan won yi fun samueli to se so wi pe owo mu idajo ba ile eli samueli so fun eli nigba ti eli be lowo re e ti eli ba fi se bi awon ara ninefe nigba ti jona lo si ninefe wi pe ni ogoji ojo olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wi pe e je ki a ronu pada ki a fi ise ki ise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki olorun ki o ba le fi oju rere wo wa e ti eli e ba se be eli so wi pe o dara olorun ni se oluwa ni se ohun kan to ba da loju re mo tin sin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wi pe olorun ni ohun to ba fe se ko se eni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba ninefe bi o ba se be nigba ti jona ti o so pe ni ogoji ojo a o pa ninefe run a o bi wo a wo lule ki oba ninefe ki o so pe oluwa ni ohun ti o ba da loju re je ki o se aba pa ninefe run ni akoko na sugbon olorun sijo anuwo won nitori pe won ronu ko ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya o laala ti olorun kilo fun loju ala wo pe o se daada o o gbadura to o rin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki ibinu olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dariji mi o olorun sanu fun mi o olorun ma ka ese si mi lorun o olorun sanu fun mi o ma ni itara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o ko to ba fe kin se ma je ki idajo olorun ma je ki o sibulu mi o eti ba fi se be daada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbianju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wi pe gbogbo eti mo se ina ko ti to wi pe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai mura sile lai rotele o si subu nipa ikiyesara a se da duro kuro ninu ise olorun wepe ah arakunrin tabi arabirin e to se yi o da am tori be lo gbadura wa oju olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe opada e ti ba fi gbadura ani ah church o fe mi won fe ki wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe ki wa won fe ki temi da won fe kin lo sinu ijo miran mo si feran deeper life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni kin ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe kin lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fi ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura e ti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura on mo e ni eli nse ti o wi pe oluwa ni je ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wi pe bi o ti re dabi eni pe on sunkun loni o rerin lola wo genesis ori ogbon genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati rakeli ri pe ohun ko bimo fun jacobo rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobo pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo
2: aburo ko bimo o wa njowu o wa so pe a kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re Jacob we pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba wa si ilesin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so wi pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi beri sile gbogbo ti mo tin gbadura ti mo wa si church lemo lemo ti mo wa ni igba gbogbo bi o ba se pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma kon fi church na sile ma fi beli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda reja eti aba fi mu ohun igbagbo ke a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o da be ni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o da be ni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo ko se temi e ti aba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi ni ko dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi abani igbagbo a ri wo pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oran ti sila on paulu bi won tin korin be ni a ri wo pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe gbogbo ide re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o sese ke ma foju ri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni we pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi jericho ka lekini bi odi jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi jericho ka ni ojo karun a tun yi odi jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o tile ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yi o ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo soro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma n soro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o ti le je pe gbo nkan to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma n je ki ayo ayo wi pe a mo wi pe oro ojo ajinde n bo nigba ti oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi atile ni aisan bi atile ni ajalu bi atile ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe aki yoko iye ni aoye wo orin dapidi ikeji dini ogofa orin dapidi ikeji dini ogofa okan ejo orin dapidi okan ejo bi aba wo orin dapidi yi ni ori ikeji dini ogofa ti a wo lati ese ikeedogun oni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yoku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo ni toto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni an so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderoba ninu ile ewosan bi atile nderoba laarin ebi bi atile nderoba ninu ala bi atile nderoba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si ku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wi pe gbogbo orun apadi ni won doti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni wi pe ore ara ati awon ojudumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ini won run lojo kan sosho ago ara re papa o dabi eni pe orisirisi aisan ni o wa si ago ara re ti ko mo wi pe oun le yi rara wo okunrin kan ti o dabi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu ori kokan delogun lati ese kini nigba na ni jobu dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke be ni ko si idajo ese ikesan o si bo ogo mi o si si ade kuro li ori mi okunrin yi o nso nipa awon ajalu ti o deba o nso nipa awon ohun ti o ti padanu re ni ese ikokanla o si tinobo ibinu re si mi o si kami si bi okan ninu awon ota re ese ikerinla awon ajobi mi fa seyin awon afaramo ore mi si di onigbagbe mi awon ara inu ile mi ati awon omobirin iranse mi kami si ajeji emi ja si ajeji eniyan li oju won mo pe iranse mi on ko da mi lohun mo fi enu mi be emi si su aya mi o ati orun mi si su awon omo inu iya mi ani awon omode si n fi mi sesin mo dide won si soro egan si mi ese ikokandilogun gbogbo awon ore idi gbogbo awon ore dimopo mi korira mi awon olufe mi si keyin da si mi wo okunrin yi ti o ni iru opolopo ajalu yi o si so we pe wo awon nkan ti o de ba mi ore kan mi sile awon ara ile kan mi sile opolopo awon ojulumo won ko eyin si mi mo padanu dukia mo padanu nkan pupo awon ti o si soro si mi won so oro ti o ba mi ninu je se ko ni ireti mo se ko ni igbagbo ninu olorun mo se ko gbagbo we pe nkan yo yi pada wo eri ti o nje lati ese ke dogbon ati emi emi mo pe oludande mi nbe laye ah oni ni to to mo ti padanu nkan popo oni sugbon mo mo pe oludande mi nbe laye ni to to omo ti ku sugbon oludande mi nbe laye ni to to awon ore awon ara won ti komi sile sugbon mo mo we pe oludande mi nbe laye ati pe ohun bi eni ikeyin ni yo dide kuro lori erupo ele ati lehin igba ti awara mi ti ati ke kuro bi iru eyi ati lai ni eran ara mi li emi o ri olorun eni ti emi o ri fun ara mi ti oju mi o si wo ki se ti elomiran okan mi si daku ninu mi bi o ba wo ohun ti ogbeni yi nso o nso wi pe o ni ireti ninu olorun o mo wi pe oludande o wi pe o nbe ni wi pe ni to to ni o ti ni awon isoro ni to to ni o ti ni awon idamu sugbon sibe sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je ti re se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura e se ti o le ki gbe pe olorun e se ti o fi n bohun e se ti o fi n rahun e se ti o fi n sori tinu e se ti o fi n soro bi eni wipe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti Shedraki Meshaki ati Abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti Danieli se igbagbo re ko le ma ke pe Olowa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigba ti awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so wipe emi mo pe oludande mi nbe bi o ba mo pe Jesu si wa laaye bi o ba mo pe Olorun wa wa laaye bi o ba mo pe ileri Olorun ki ta se bi o ba mo pe Olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wipe ah emi mo pe olugbala mi nbe oludande mi nbe emi mo pe oluso agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki agbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu ke pe olowa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu ke pe olowa bi o ba ti n gbadura fun isori mo po ojo pipe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o ke pe olowa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o ke pe olowa bi aisan ba wa ni ago ara re bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o ke pe olowa wipe emi mo wipe oludande mi nbe emi mo wipe alagbawi mi nbe emo wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ore ofe olorun emi mo wo pe oju ere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o ke pe olowa mo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o ke pe olowa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe olowa o daju wi pe yo dahun adura re yo gba okan re la yo wo osan yo da osile yo si pese fun o ni kikun ninu oro ojo re
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi egba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni Ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa Loni, antes waju, nino ekowa,

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Isaiah, ori ikokandinlogbon, egbe ni fun Arieli, ilu ti Dafidi ti ngbe, e fi odun kun odun, je ki won pa eran rubo, sugbon emi o pon Arieli loju, awe ohun ibanuje yo si wa, yo si dabi Arieli si mi, emi o si doti o yika, emi o si wa odi ti o, emi o si mo odi giga ti o, a o si re o sile. Iwo soro lati ile jade oro re yo rele lati inu ekuru wa ohun re yo si dabi ti enikan ti o ni emi afose lati ile jade oro re yo si dun lati inu irupe ile wa opolopo awon ota re yo dabi ekuru lebulebu opolopo anini lara re yo dabi iyanbo ti o koja lo looto yo ri be ni isisin yi lojiji ara isele ati iru nla pelu iji ohun efufu ati owo ajonirun ina ni a fi be owo lati odo Oluwa awon omo ogun wa bi ala iran oru le opolopo awon orilede tin ba Arieli ja yo ri gbogbo eni ti o ba ati ohun ati o di agbara re ja ti won si pon loju yo si dabi igba ti eni ebi npa nla ala si wo o njeun sugbon o ji okan re si sofo tabi bi igba ti eni ti o ngbengbe nla ala si wo o mu omi sugbon o ji si wo o daku ongbe si ngbe okan re gege be ni gbogbo opolopo orilede yo ri tin ba oke si onija mu ara duro je ki enu ki o ya yin e fo ara yin loju e si foju won mu amupara sugbon ki se fun oti wine won ta gbon gbon sugbon ki se fun omi mu lile nitori Oluwa da emi orun ijika lu yin o si se yin ni oju awon woli ati awon olori awon ariran yin ni o bo li oju iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wipe emi be o ka eyi ti o si wipe emi ko le se nitori ati di a si fi iwe na fun eni ti ko mo iwe wipe emi be o ka eyi o si wipe emi ko mo iwe nitori na Oluwa wipe niwon bi awon eniyan yi ti fi enu won fa mo mi ti won si fi ete won yin mi sugbon ti okan won si jina si mi ti won si beru mi nipa ilana eniyan ti a ko won nitori na kiyesi emi o ma se ise iyanu lo laarin awon eniyan yi ani ise iyanu ati ajeje ogbon awon ologbon yo si segbe oye awon amoye won yo si pora egbe ni fun awon tin wo ona lati fi ipinu buburu won pamo kuro loju Oluwa ti ise won si wa ni okunkun ti won si wi pe ta ni ori wa ta ni o mo wa iyipo yin a le ka mo koko si bi amo ohun ti a mo ti se le wi fun eni ti o se pe ohun ko se mi ikoko ti a mo le wi fun eni ti o mo pe ohun ko moye ko a se pe igba die ki o se a o so le ba loni di ogba eleso ati ogba eleso ni a o ka si bi igbo ati ile ojo na awon aditi yo si gbo oro iwe ni awon afoju yo si riran lati inu owusuwusu ati lati inu okunkun ayo awon onirele yo bi si ninu Oluwa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli nitori aso aninilara na di asan a se pa elegarun a si ke gbogbo awon tin so aise dede kuro eni ti o da eniyan li ebi nitori oro kan ti won dekun sile fun eni ti o ba ni wi ni enu bode ti won si ti olododo si apa kan si ibi ofo nitori na bayi ni Oluwa eni ti o ra Abraham pada wi pe ni ti ile Jacob oju ki yo ti Jacob mo pe ni oju re ki yo yi pada mo sugbon nigba ti on ri awon omo re ise owo mi li aarin re won o ya oruko mi si mimo won si ye ni mimo Jacob ni si mimo won si beru Olorun Israeli awon pelu ti o sina nipa emi oye yo wa ye won ati awon tin so boti boti yo ko eko
2: e je ki agbadura baba wa tin be le orun a dupe lowo yin wo po wun yin ninu anu yin lati pa wa mo odo ara yin a dupe yo pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin ni e ma npo wa pelu onje ye je a nbebe loni wepe ki e tun fi ounje ye yi bo wa loruko Jesu abeyin wepe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa wepe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe wepe gege bi ati je alai lagbara wepe bi ati wa si odo yin ti a o gbo oro yin ti a o si gbadura wepe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa

pe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro eyan ju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asha awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati si ni leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gba ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si n so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul aposteli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wipe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagbaa ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Hebrews o wa fun o wa fun mi o n so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o sopọ mọ igboran si oro Olorun nitori pe ati ni idapo pelu Olorun o sopọ mọ ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wipe nkan yi o se dandan fun enikankan wa ki a si gboran si nkan wonyi nje kini okunrin yi apostle yi kini o n pe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o n pe wa si iranti won wipe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o n ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye anipekun o si so fun won wipe bí kì í bá ṣe wípé wọ́n gba àwọn àṣẹ àti ìlànà wọ̀nyí wọn ò ní lè rí Ọlọ́run ní ìkẹyìn èyí ni ó fi ń pàrọwà sí wọn wípé kí wọn kí ó jọ ọ́ kí wọn kí ó má bàa jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ òun kí ó jẹ́ lásán lórí wọn àti ìgbàgbọ́ tiwọn kí ó má bàa jẹ́ lásán o ní nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láti gbà wọ́n ní láti

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ya Isaiah, ori iketa din logoji, o si se, nigba ti Hezekiah oba gbo, o fa aso re ya, o si fi aso fo bora, o si lo sinu ile Oluwa, o si ran Eliakim ti o se olutoju ile, ati Shebna akowe, ati awon agba alufa ti won fi aso fo bora sodo Isaiah woli, omo Amosi. Won si wi fun pe, bayi ni Hezekiah wi, oni je ojo wahala ati ibawi ati egan nitori awon omode igba ibi agbara ko si si lati bi won boye oluwa olorun re yo gbo oro rapshake eni ti oluwa re oba asiria ti ran lati gan olorun alaye yo si ba oro ti oluwa olorun re ti gbo wi nitori na gbe adura re soke fun awon iyoku ti o ku be ni awon iranse Hezekiah oba wa sodo Isaiah si wi fun won pe bayi ni ki e wi fun oluwa yin pe bayi ni oluwa wi ma se beru oro ti iwo ti gbo nipa yi ti awon iranse oba Asiria ti fi soro buburu si mi wo emi o fi emi kan sinu re ohun si gbo iro kan yo si pada si ilu ohun ti kala re emi o si mu ki o ti pa ida subu ni ile ohun ti kala re be ni Rabshake pada o si ba oba Asiria nba Libna jagun nitori ti o ti gbo pe o ti kuro ni Lakishi o si gbo a nwi ni ti Tahaka oba Ethiopia pe o nbo wa ba iwo jagun nigba ti o si gbo o ran awon eko lo sodo Hezekiah wi pe bayi ni ki e wi fun Hezekiah oba Juda pe ma je ki olorun re eni ti wo gbekele ki o tan o je wi pe a ki yo fi Jerusalem ile oba Asiria lowo kiyesi iwo ti gbo ohun ti awon oba Asiria ti se si ile gbogbo bi won ti pa won run patapata a o si gba iwo bi orisha awon orilede agba awon ti awon baba mi ti parun bi Gosani ati Harani ati Resefu ati awon omo Edeni ti won ti wa ni Telasari nibo ni oba Hamati wa ati oba Arfadi ati oba ilu Sefarfaimu Ena ati Ifa Hezekiah si gba iwe na lowo awon iko o si ka Hezekiah si goke lo si ile Oluwa o si te si waju Oluwa Hezekiah si gbadura si Oluwa wipe Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli ti n gbe arin awon kerubu iwo le Olorun ani iwo nikan ninu gbogbo ijoba aye iwo ni odorun ohun aye de ti re sile Oluwa ki o si gbo si oju re Oluwa ki o si wo si gbo gbogbo oro Sinakeribu ti o ranse lati kegan Olorun alaye looto ni Oluwa awon oba Asiria ti so gbogbo orilede di ahoro ati ile won won si ti so awon orisa won sinu ina nitori Olorun ki won ise sugbon ise owo eniyan ni ige ati okuta nitori na ni won se pa won nje ni isisiyi Oluwa Olorun wa gba wa lowo re ki gbogbo ijoba aye le mo pe iwo ni Oluwa ani iwo nikan soso nigba na ni Isaiah omo Amosi ranse si Hezekiah wi pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi ni won bi iwo ti gbadura si mi ni ti Sennacheribu oba Assyria eyi ni oro ti Oluwa ti so ni tire won dia omobirin si oni ti kegan re o si ti fi ore rin eleya omobirin Jerusalem ti mi ori re si o tani iwo kegan ti o si soro buburu si tani iwo si gbe oju re ga si ti o si gbe oju re soke gangan si eni mimo Israeli ni nipasẹ awon iranse re ni o ti kegan Oluwa ti o si ti wipe ni opolopo keke mi emi ti goke wa si oke awon oke giga si eba Lebanoni emi o si ke igi kedari re giga lule ati ayo igi firi re emi o si wa si enu agbegbe re ati si igbo kameli re emi ti wa kanga mo si ti mu omi atelese mi ni mo si ti fi mu gbogbo odo ibi ihamogbe iwo ko ti gbori pe lai emi ni o ti se ati pe emi ni o ti da nigba atijo ni isisin yi mo mu ise ki iwo ki o so ilu nla olodida horo bi okiti iparun nitori na ni awon olugbe won fi se alai nipa ayafo won won si damu won dabi koriko igbe ati bi ewebe tutu bi koriko lori ote ile ati bi oka ti igbe ki o to dagba soke sugbon mo mo ibugbe re ijade lo re ati iwole re ati irunu re si mi nitori irunu re si mi ati igberaga re ti goke wa si eti mi nitori na ni emi o se fi iwo mi ko ni imu ati ijanu mi si eti re emi o si mu opada le ona ti o ba wa eyi ni o si je ami fun eje ilale hu le odun yi ati ni odun keji eyi ti o so jade ninu okan na ati ni odun keta efurugbin ki e si kore ki e si gbin ogba ajara ki e si je eso won ati iyoku ti o sala ninu ile Juda yo tun fi gbongbo mule ni sale yo si so eso loke nitori lati Jerusalem ni iyoku yo jade lo ati awon ti o sala lati oke si oni wa ìtara olúwa àwọn ọmọ ogun yóò ṣe èyí. Nítorí náà báyìí ni olúwa wí ní ti ọba Assyria, òun kì yóò wá sí ìlú yìí, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ta ọfà kan síbẹ̀, kì yóò sì mú àṣà wá síwájú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò wá odi tì í, lé ọ̀nà tí ó bá wá, lé ọ̀nà kan náà ni yóò bá padà. Kò sì ní wá sí ìlú yìí ni olúwa wí, nítorí èmi ò dáàbòbò ìlú yìí láti gbà á, nítorí ti èmi tìkálà mi, àti nítorí ti Dáfídì ìránṣẹ́ mi. Áńgẹ́lì olúwa sì jáde lọ, ó sì pa 1,950 níbùdó àwọn ará Assyria. Nígbà tí wọ́n sì dìde lówùúrọ̀ kùtùkùtù, kíyèsí gbogbo wọn jẹ́ òkú. Bẹ́ẹ̀ ni Sennakeribu ọba Assyria mú ọ̀nà rẹ̀ pọ̀n, ó sì lọ, ó sì padà, ó sì ń gbé ní Nefe, ó sì di ìgbà tí ó ṣe bí ó ti ń tẹríba ní ilé Nisroki òrìṣà rẹ̀, ni Adrameleki àti Sharisari àwọn ọmọ rẹ̀ fi dàpá, wọ́n sì sálà sí ilẹ̀ Armenia. Esarhaddoni ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.
2: Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ̀ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ títí dé àkókò yìí. A dúpẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́, a dúpẹ́ àwọn ohun tí ẹ ti ṣe fún wa. A dúpẹ́ fún àwọn ìbùkún ńláńlá tí ẹ ti fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ fún ìdánilójú wípé ẹ wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ò fi wá sílẹ̀. A dúpẹ́ wípé bí a ti ń retí, bí a ti gbàdúrà tí a rọ̀ mọ́ ìlérí yín, wípé ẹ ti ṣe ohun tí à ń béèrè. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A sì ń gbàdúrà wípé àwọn ìbùkún tẹ̀mí tara èyí tẹ̀ ti fún wa yóò jẹ́ àjẹmọ́nú lórúkọ Jésù, wípé a ò ní pàdánù ohunkóhun tẹ̀ ti ṣe fún wa. Bí a ti dé ìparí àwọn ètò wa fún ti ìpàgọ́ àjíǹde yìí, à ń bẹ̀yìn wípé ọ̀rọ̀ ta ó gbọ́ nísinsìnyí kí ó ṣe iṣẹ́ àṣepé nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti rán wa jáde lọ láti ṣiṣẹ́ fún yín, à ń bèrè wípé ọgbọ́n àti agbára àti òye àti ìtara láti ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà ẹ ó fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀, ó tún mú wa rí ìparí ìpàgọ́ wa. A sì dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Mo gbàgbọ́ wípé kò sí ẹni tó ń padà lọ sí ilé ní ọwọ́ òfo. A lè gbé ọ̀pá ebinisa wa sókè wípé títí dé yìí ni Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Bí a ṣe máa ń sọ ní ìlú wa wípé báyìí la ó máa rí, a ò ní rí báyìí báyìí. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìgbàlà wa. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìsọdimímọ́ wa. Nísinsìnyí a fẹ́ sọ nípa àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa. Nínú Yohánù orí 12 ẹsẹ 24, ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí kò ṣe pé wóró àlìkámà bá bọ́ sí inú ilẹ̀ tí ó sì kú, ó wà lé òun nìkan, ṣùgbọ́n bí ó bá kú, a so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Iṣẹ́ ìsìn Kristi èyí tí a ń sọ níhìn tó tóbi jùlọ sí ayé àti sí ìjọ Ọlọ́run, ó rọ̀ mọ́ àgbélébò àti ìrúbọ rẹ̀. Ikú Jésù ló mú ìgbàlà bá ara ayé. Ìrúbọ Kristi ló mú ìsọdimímọ́ bá ìjọ. Iyì àti Kristi jẹ ló fún wa ní iyì, àti pé ìyọnu rẹ̀ ló fi iyì sí wa lẹ́nu. Nítòótọ́, gẹ́gẹ́ bí a ti kà á nípa Jésù, tí a sì ń kà á nípa ìjọ àwa tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, ó ní bí kò ṣe wípé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, yóò wà lé òun nìkan. Ó ní ṣùgbọ́n bí wóró àlìkámà yìí bi o ba bo sile ti o ba siku yo so eso opolopo bi atin so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wi pe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara bi awa na bi e ba fe se sense ti yo le so agbodo gbe agbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba olorun eje wi pe agbelebo ati ise isin wa won man lo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wi pe ise isin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro Jesu Oluwa ati Olugbala wa iti atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akebaje ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun oluwa bi a o ba si se ise fun oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wi pe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo ikookan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon kẹwo ni ọkọọkan ṣiṣe iṣẹ isin pẹlu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kọọkan wa wi pe aigboran o ma nba iṣẹ isin wa je aigboran o ma je ki iṣẹ isin wa ki o ma ni itẹwọgba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma je ki iṣẹ isin wa ki o ma je itẹwọgba ni waju olowa ṣiṣe iṣẹ isin pẹlu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti afeka nisisin yi ni won so fun wa awon ohun ti ani lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara tesalonika ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara tesalonika ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a si ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerindinlogun luko ori kerindinlogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori ikerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemu lailai be na ni an tenu mo ninu majemu titun wi pe bi a ba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyipada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun ara re ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun bere ki o to di we pe o gbo wole ise ese olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun a wi pe ati lati ma sin lati ma se olowa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe ansin olorun tabi an se sesi si olorun oni la koko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti we pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nsoju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sihin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o se Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wi pe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe yi Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun a wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun Samuel keji orike dogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ike dogun on ti anka nihi o je apere fun wa bi enikokan o je apere on ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalomu eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a nri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won

ń ṣe sí ó ń ṣe ìkàbẹ́ ó ń ṣe sí olúwa fúnrara rẹ̀ bí o bá sì ṣore bí o bá ṣe ṣe àánú bí o bá ṣe ṣe ẹ̀sìn bí o bá tọ́jú ọmọ ọlọ́run kan ọlọ́run ló ń tọ́jú ọlọ́run ló ń fi ìfẹ́ hàn fún nítorí wípé ohun tí a bá ṣe fún ọmọ ọlọ́run ọlọ́run fúnrara rẹ̀ la ṣe fún nínú Matthew 25 ẹsẹ̀ ogójì èyí ni a rí ọ̀rọ̀ Jésù tó sọ fún awé pé báyìí ni ó rí lọ́jọ́ ìkẹyìn ohun kéékèèké tí a ṣe ohun ńláńlá tí a ṣe yálà ó dára yálà kò dára bí a bá ṣe é sí ọmọ ọlọ́run a ṣe é sí ọlọ́run ọba yóò sì dáhùn yóò sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jùlọ ẹ̀yin ti ṣe é fún mi níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún àwọn arákùnrin mi àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù ohun wọ̀nyí tí wọ́n ṣe é sí Jésù wo ẹsẹ̀ 55 ẹsẹ̀ 55 nígbà náà ni yóò dá wọn lóhùn wípé lóòótọ́ ni mo wí fún yín níwọ̀n bí ẹ̀yin kò ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn tí ó kéré jùlọ wọ̀nyí ẹ̀yin kò ṣe é fún mi àwọn wọ̀nyí wọn ò mọ ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ yìí kí ó tó di wípé ìkópa ojú wọn dé wọ́n rò wípé bí àwọn bá rí Jésù àwọn ó fẹ́ràn Jésù bí àwọn bá rí Jésù àwọn ó ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún Jésù láì mọ̀ wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a ṣe oore tí a ṣe àánú tí a ṣe àdúrà tí a gbà ìtọ́jú tí a ṣe fún àwọn ọmọ ọlọ́run ọlọ́run fúnrara rẹ̀ olúwa fúnrara rẹ̀ la ń ṣe nǹkan wọ̀nyí fún àwọn tí a sì kọ̀ tí a kò ṣe ọlọ́run ni a kò ṣe nǹkan wọ̀nyí ni a kò ṣe é fún nínú ìṣe àwọn apostoli orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 4:5 ìṣe àwọn apostoli orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 4 ó sì ṣubú lulẹ̀ èyí ń sọ nípa Saulu ó gbọ́ ohùn tí ó ń fọ̀ sí i pé Saulu èé ṣe tí ìwọ fi ń ṣe inú níbí ni sí mi Saulu kò tí ì rí Jésù lójúkojú ṣùgbọ́n ó ṣe inú níbí ni sí àwọn ìjọ ohun tí Saulu ṣe sí àwọn ìjọ Jésù sọ wípé òun ló ṣe é sí ó ní Saulu èé ṣe tí ìwọ fi ń ṣe inú níbí ni sí mi ó sì wípé ìwọ ta ni Olúwa Olúwa sì wípé èmi ni Jésù ẹni tí ìwọ ń ṣe inú níbí ni sí ohun ìrora ni fún ọ láti tàpá sí ẹ̀gún àwa náà mọ̀ wípé a máa ń sọ ní èdè Yorùbá wípé ẹni tí a bá fẹ́ ìyá rẹ̀ ni ọmọ rẹ̀ wo ni nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí a bá ṣe sí ọmọ ìyá la ṣe sí a máa ń sọ pẹ̀lú wípé ẹni tí ó rí ewúrẹ́ ẹni tí ó nà án lọ́pàá eléwúrẹ́ ni onítọ̀hún kórira nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tó bá ṣe sọmọ ọlọ́run ohun tó bá ṣe sí ìjọ ọlọ́run ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń ṣe é sí ó yẹ kí a wo ipa méjì ti iṣẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run tí ó pín sí tàbí iṣẹ́ ẹ̀sìn sí ìjọ ọlọ́run tí ó pín sí ìkíní sísin ìjọ lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ara kan bí a bá ń sọ nípa sísin ìjọ ọlọ́run èyí pín sí méjì ìkànnì wípé a ń sin ìjọ ọlọ́run lápapọ̀ bí ara kan ìkejì ni wípé a ń sin olórí jorí ọmọ ìjọ kọ̀ọ̀kan yẹ kí a wò ó ní kọ̀ọ̀kan ìkíní sísin ìjọ lápapọ̀ nínú ìṣe àwọn apostoli orí ogun ẹsẹ̀ 19 bí mo ti ń fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gbogbo sin olúwa àti omijé púpọ̀ pẹ̀lú ìdánwò tí ó bá mi nípa ìdènà àwọn Júù bí èmi kò ti fà sẹ́yìn láti sọ ohunkóhun tí ó ṣàǹfààní fún yín
ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati wa suni ni sisi yi o je wepe an se se ranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe an se se sin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu galatia ori karun galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife si omo ni keji yi ni kokan o ye ki a mo wepe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa sun rere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi olosoagotan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa wepe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so wepe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wepe ki a rele o gba wepe ki a bere o gba wepe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba wepe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wepe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wepe ki a rele o gba wepe ki a teriba o gba wepe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na
nisisiyi a nlo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a tin wo nkan yi a wo apere Jesu Christi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni o nti fi apere lele ke awa na ke a ma se gege bi o nti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ke a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ke a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye aini pekan Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Christi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Christi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be e ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olukoya tabi adekoya sugbon a so fun a pe bi o se ti Jesu ni ohun okoya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ati oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi wi pe a o ri sese fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo wi pe eni kokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isu ma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu Matthew ori ogun
Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti nje ki oye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alairise miran ti o nduro o si wi fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lairise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase e je wi pe bi iwo na bi o ba nse ro awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro hinrere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agotan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wi pe ijoba Olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki esi ma le awon emi esu jade o wa so fun a wi pe ki se tolowo ki se wi pe bi a ba ti n se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a n sise iranse fun ofe le eyin igba ofe le ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luko ori kewa Luko ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti iye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wipe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luko ori kedogun Luko ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi 99 iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti o ronu ko ada ju lori olooto 99 lo ti ko se aini ironu po ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki agbagbe irora wa
Oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje wepe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan Oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi Paul gege bi Esther bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bo na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na on so si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan lati sise fun o Jesu emi olorun pe o on so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikore po alagbase o to nkan o wa so fun wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbala wa lesi agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran oni ise se o fe ko ise fun olorun olowa ran oni ise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

0: o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si isodi mimo won kegan olorun funra re o je we pe won foju tembelo iya ti jesu christi je oni nitori na pelu ni jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe isodi mimo iriri agbayanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe isodi mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo Bibeli so fun wa wepe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wepe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun isodi mimo wa a je wepe iriri isodi mimo yi je ko se mani fun enikokan wa olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni lari ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan ye pere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati so ara wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai ni lo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye wa wipe Jesu Christi nikan ko se elomiran Jesu Christi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Christi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wipe Jesu nikan lo so wa di mimo to we abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wipe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe nitooto eje jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese ikarundinlogorin luke ori kini ese ikarundin ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbiyanju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun waka
1: ti kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wa wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan papa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba iso di mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri iso di mimo ikini nigba iso di mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si we pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro a si fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese ina yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro a si we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni iso di mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati iso di mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni iso di mimo ati igbala iru eni be ko mo ti a npe ni iriri iso di mimo nitori wipe o so fun wa wipe ni akoko iso di mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa iso di mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni ikoko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran won yi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti ase adariji wa ṣùgbọ́n èyí tí a gbé wá láti inú ìyá wa ẹ̀ṣẹ̀ àbínibí ó ní a ní láti wá lẹ́ẹ̀kejì kí a ké tàbí kí a yọ àwọn nǹkan wọ̀nyí kúrò èyí ló fi ń sọ fún wa wí pé Deuteronomy wo bíbélì rẹ Deuteronomy orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà olúwa ọlọ́run rẹ dúró níbẹ̀ bí àwọn wọ̀nyí bí wọn ò bá nígbàlà kò jẹ́ sọ wí pé olúwa ọlọ́run rẹ a ń sọ fún wa wí pé lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ní ìgbàlà tí a di ọmọ ọlọ́run ohun kan tún kù fún agbára ọlọ́run láti ṣe nínú ọkàn wa olúwa ọlọ́run rẹ yóò sì kọ àyà rẹ nílà àti àyà irú ọmọ rẹ èyí sọ wí pé ìsọdi mímọ́ kò dúró nígbà àwọn ti ìṣáájú ó ṣe é fún wọn ó tún fẹ́ ṣe fún irú àwọn ọmọ wọn àti àyà irú ọmọ rẹ láti máa fẹ́ olúwa ọlọ́run rẹ pẹ̀lú àyà rẹ gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn rẹ gbogbo kí ìwọ kí ó lè yè ìkẹrin ní àkókò ìsọdi mímọ́ ọlọ́run yóò kọ òfin rẹ sí àyà wa àti kà á nínú ebéèrò ẹ jẹ́ kí a wo ohun tí Jeremiah ń sọ fún wa Jeremiah orí kọkànlélọ́gbọ̀n Jeremiah orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n Jeremiah ìkọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n èyí ni májẹ̀mú tí èmi ó bá lé Israẹli dá lẹ́yìn ọjọ́ wọn ni Olúwa wí èmi ó fi òfin mi sí inú wọn èmi ó fi òfin mi sí inú wọn àwọn mìíràn nígbà tí wọ́n bá ṣe ohun kan tí a bá sọ fún ọ wípé ǹjẹ́ ọmọ wípé ohun tó ṣe ò dáa ó ní ò lè ka bíbélì mi ò mọ̀ pé kò dára èmi ó fi òfin mi sí inú wọn bí o bá Jésù pàdé bí o bá gba ọkàn rẹ là bí o bá kọ ọkàn rẹ nílà bí o bá wẹ ọkàn rẹ mọ́ tí ó sì fi òfin rẹ sínú rẹ èmi ó fi òfin mi sí inú wọn èmi ó sì kọ́ sí àyà wọn èmi ó sì jẹ́ ọlọ́run wọn àwọn ó sì jẹ́ ènìyàn mi ìkarùn-ún ọlọ́run yóò fa gbòǹgbò ìkorò tu kúrò lọ́kàn wa nígbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́ gbòǹgbò ìkorò tí a jogún láti ọ̀dọ̀ bàbá wa ìṣáájú ọlọ́run yóò fa gbòǹgbò ìkorò yìí yóò fà á tu kúrò nínú ebéèrò orí kejìlá ẹsẹ ìkẹrìnlá àti ìkẹẹ̀ẹ́dógún ebéèrò orí kejìlá ẹsẹ ìkẹrìnlá ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo ìbàjẹ́ pẹ̀lú ara ilé tàbí ìyàwó tàbí ọkọ tí kò ní ìgbàlà tàbí ẹni tí kò gbọ́ni yé dáradára ó ní kí a máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ láìsí èyí ni kò sí ẹni tí yóò rí olúwa ó ní kí a máa kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run kí gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má ba hù sókè èyí jẹ́ wípé àti pààrẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti fàájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní àkókò ìsọdi mímọ́ nígbà tí ọlọ́run sọ wá di mímọ́ ó ti mú gbòǹgbò ìkorò yìí ó ti fàájú ó wá ń sọ fún wa wípé lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ní àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ń gbé ní ìwà mímọ́ láìsí èyí tí a kò lè rí ọlọ́run ó ní kí a wá máa kíyè sára kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run kí a má tún di apadà sẹ́yìn kí gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má ba hù sókè kí ó sì yọyín lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ a sì ti ipa rẹ̀ di àìmọ́ ìkẹfà ó sọ fún àwọn pé nígbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́ yìí a ó ní ọkàn funfun nínú Matthew orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ ó ní alábòkun fún lí àwọn onínú funfun nítorí wọn ó rí ọlọ́run láti ẹsẹ̀ ìkẹta ni ó ti ń sọ fún wa ìrírí ìgbàlà ó tún wá mẹ́nu kan ìrírí ìsọdi mímọ́ yẹ kí n kà á fún ọ láti ẹsẹ̀ ìkẹta ó ní alábòkun fún lí àwọn òtòṣì lí ẹ̀mí nítorí tí wọ́n ní ìjọba ọlọ́run bí a bá ti ń sọ nipa iriri awon ti o ni igbala je ki a tun ma menu kan awon ti ko ni igbala je ki be lati ese iketa nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese ikerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wo pe won o jogun iparun ese ikarun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboku ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi mi o ni kan fi igbala se tabi iso di mimo alaboku li awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anu gba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboku ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wi pe nkan kan wa ninu okan re to je wi pe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wi pe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wi pe o ki yo le ri olorun nitori wi pe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wi pe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wi pe ani lati ni iriri iso di mimo yi o ni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo esu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba se nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be le won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wi pe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan wonyi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin esemo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wi pe ese abinibi yi o loruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re on tun so ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to ntiwa lati moti o ntiwa lati jale o ntiwa lati poro o ntiwa lati se on ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati tiwa lati se nkan wonyi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to nso ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi e je ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anku ete anku ikana anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo e lo mo wa lo si eso ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo won gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti ati nka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Kristi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan mo agbelebo oni ife kufe papa a kan mo agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo a gbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun a gbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni a gbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni a gbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christianity ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin gba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerin din logun Matthew ori kerin din ni ogun ni ese ikerin le logun ni bana ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi a ba ti ni igbala a bere si ni tele Jesu bi a ba di osise atun tele Jesu bi a ba di oniwasu a se tele Jesu bo ti le sese ki a di apostoli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a ntele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba se ni akoko igbala tabi ti sodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani sodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wu pe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthians kini ori kedogun Corinthians kini ori kedogun ese ikokan le logbon Corinthians kini ori kedogun ese ikokan le logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christ Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni o se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki atele ife olorun ko ni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo ko ni si we pe a fe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon se nu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori we pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to n fe aye e to n fe irepo tabi iyin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti a ti fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa lafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yori olowa o ranti we pe aka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki ki a to gbadura je ki a wo ibere ti dafidi ibere ke si wo idahun ti olorun fun dafidi soranti dafidi o je eni ti olaya to lomo dafidi o je eni to lola to si lokiki dafidi o je alagbara o je oba dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn on kan wa lokan re eni o je ki o bere bere ti o bere ninu orin dafidi orin ikerin le logun lati ese keta oni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni an bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo oni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bi mo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gun ori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so ni mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni keyin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na n ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabokan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura je ki olorun ki o so okan re di mimo ṣugbọn bi o ba ti je apeyida pada wale je ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan niro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo oninakuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon ese renu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati nu okan agbo magba ma se fe olorun lati nu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu ai fe se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon kan to ndan yin yoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma gbelebu emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to nso owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro di olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko le awon oninu funfun nitori won ki yo le ri olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ki a to bere loni, mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi. Se o wa. Mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be. Ni awon ibi ile isin kaakiri ati ti ati nko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won dara dara bi won ti lo be na ma npada won ki ri ohun ko mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣugbọn mo gbagbọ wi pe ipejọpọ wa ni asale yi ko ye ko ri be nitori be o je ojuse ti re gege bi enikan wi pe ibukun ati ire ti olorun fe fun o o fe ki esu ki o fe danu lowo re tori be ko ni se olanfani bi o ba nsun tabi bi o ba nje ki awon omo re ki won ki o je ohun idiwo tabi idena fun o yo se olanfani bi o ba ti nbo ni ojojo isegun ni aya ojo oni ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke kin ri ese popo a se daradara ni ti we pe a gbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke kin ri iru awa be a se daradara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu lowo a o mu lowo bi o ba nbo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi a ba ti joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki adi awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towotowo ati irele ajoko si ibi ti won ni ki ajoko si bi a ba si nso oro olorun lo ko shamfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a nso se o ye wa ohun ti a nwe eje ki a dije wa lati gbadura baba wa ti nbe le orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe lowo re wi pe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wi pe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a npe ni bibeli won ori ri won o se pa ni tan fun wipe olugbala wa ati wipe eje Jesu Kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti Jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko Jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ileisin sibe sibe esu ota wani olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a o fe ki ti wa ki o ri be a o fe se asedanu a o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni oreke Calvary e ti o wi pe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo ambe wi pe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa e ti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu sanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o sin je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa nwo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti ohun ti a nko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu sanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ki eni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. E je ki a joko. Loni a ye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye. Eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo. Ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara be a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lopoju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti man lo ni o sese pataki loni bi a ba tin pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba tin pe awon ori ese won yi ki o ma ko won sile bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye

0: Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
1: iwe woli Isaiah ori ikokanlelogoji dake niwaju mi eyin erekusu ti je ki awon eniyan tun agbara won se je ki won sumo tosi nigba na ni ki won soro je ki ajumo sumo tosi fun idajo tani o gbe ododo dide lati ila orun wa ti o pe si ese re ti o fi awon orilede fun oniwaju re ti o si fi se aposo awon oba o fi won fun ida re bi ekuru ati bi akeku iyanbo fun orun re o le pa won o si koja ni alaafia nipa ona ti ko ti fi ese re teri tani o ti da ti o si ti se ti o n pe awon iran lati ipilese wa emi oluwa ni eni ikini ati pelu eni ikeyin emi na ni awon erekusu ri won si beru aya n fo awon opin aye won sun.

0: tò sí, wọ́n sì wá. Olúkúlùkù ran aládùúgbò rẹ̀ lọ́wọ́, ó sì wí fún arákùnrin rẹ̀ pé ẹ mú ara le. Bẹ́ẹ̀ ni gbẹ́nàgbẹ́nà ń gba alágbẹ̀dẹ wúrà níyànjú, àti ẹni tí ń fi ọmọ owó dán ń gba ẹni tí ń lu ògùn níyànjú wípé ó ṣe tán fún mímọ̀ lù, ó sì fi ìṣó kan mọ́ra kí ó má lè ṣe é. Ṣùgbọ́n ìwọ Ísírẹ́lì ni ìránṣẹ́ mi, Jákọ́bù ẹni tí mo ti yàn, irú ọmọ Ábráhámù ọ̀rẹ́ mi, ẹni tí mo ti mú láti òpin ayé wá, tí mo ti pè ọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí ènìyàn ibẹ̀, tí mo sì wí fún ọ pé ìwọ ni ìránṣẹ́ mi, mo ti yàn ọ́, èmi kò sì ní ta ọ́nà. Ìwọ má bẹ̀rù, nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ, má fòyà nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Èmi ó fún ọ ní okun ní tòótọ́, èmi ó ràn ọ lọ́wọ́ ní tòótọ́, èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. Kíyèsí gbogbo àwọn tí ó bínú sí ọ ní ojú ó tì, wọn ó sì dààmú, wọn ó dàbí asán, àwọn tí ó sì ń bá ọjà yóò ṣègbé, ìwọ ò wá wọn, ìwọ kì yóò sì rí wọn, àní àwọn tí ó bá ọjà, àwọn tí ó ń bá ọjà gun yóò dàbí asán, àti bí ohun tí kò sí, nítorí èmi Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò de ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. Èmi ó wí fún ọ pé má bẹ̀rù, èmi ó ràn ọ lọ́wọ́. Má bẹ̀rù, ìwọ Jákọ́bù kòkòrò, àti ẹ̀yin ọkùnrin Ísírẹ́lì, èmi ó ràn ọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa àti Olùràpadà rẹ wí, ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Kíyèsí, èmi ti ṣe ọ́ bí ohun èlò ìpakà mi mú, titun tí ó ní eyín. Ìwọ tẹ àwọn òkè ńlá, ìwọ sì gún wọn kúná, ìwọ sì sọ àwọn òkè kéékèèké di ìyàngbò. Ìwọ fẹ́ wọn, ẹ̀fúùfù yóò sì fẹ́ wọn lọ, àjà yóò sì tú wọn ká. Ìwọ sì yọ̀ nínú Olúwa, ìwọ sì ṣògo nínú ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Nígbà tí tálákà àti aláìní ń wá omi, tí kò sì sí, tí ahọ́n wọn sì gbẹ fún òǹgbẹ, èmi Olúwa yóò gbọ́ tiwọn, èmi Ọlọ́run Ísírẹ́lì kì yóò kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Èmi ó ṣe odò níbi gíga àti orísun láàrin àfonífojì. Èmi ó sọ aginjù di àbàtà omi àti ilẹ̀ gbígbẹ di orísun omi. Èmi ó figi kédárì sí aginjù àti igi ṣítà àti mítílì àti igi òróró. Èmi ó gbin igi fírì àti igi pínè àti igi bóksìpọ̀ ní aginjù, kí wọn kí ó lè rí, kí wọn kí ó sì mọ̀, kí wọn sì gbèrò, kí ó sì lè yé wọn pọ̀, pé ọwọ́ Olúwa ni ó ti ṣe èyí, àti pé ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì ni ó ti dá. Mú ẹjọ́ yín wá, ni Olúwa wí. Mú ọ̀ràn dájúdájú yín jáde wá, ni ọba Jákọ́bù wí. Jẹ́ kí wọ́n mú wọn jáde wá, kí wọ́n sì fi ohun tí yóò ṣe hàn mí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ohun ìṣáájú hàn bí wọ́n ti jẹ́, kí àwa kí ó lè rò wọ́n, kí a sì mọ ìgbẹ̀yìn wọn, tàbí kí wọ́n sọ ohun ẹni tí ń bọ̀ fún wa. Fi ohun tí ń bọ̀ lẹ́yìn èyí hàn, kí àwa kí ó lè mọ̀ pé Ọlọ́run ni yín. Ní tòótọ́, ẹ ṣe rere tàbí ẹ ṣe búburú, kí ẹrù lè bà wá, kí a lè jùmọ̀ rí. Kíyèsí, láti ohun kan asán ni yín, iṣẹ́ yín sì jẹ́ asán, ìríra ni ẹni tí ó yàn yín. Èmi ti gbé ẹnìkan dìde láti àríwá, òun ó sì wá, láti ìlà ọ̀run ni yóò ti képe orúkọ mi, yóò sì wá sórí àwọn ọmọ aládé bíi sórí amọ̀ àti bí alámọ̀ tí í tẹ erùpẹ̀. Ta ni ó ti fi hàn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀, kí àwa kí ó lè mọ̀, àti nígbà ìṣáájú, kí a lè wí pé olódodo ni òun. Ní tòótọ́, kò sí ẹnìkan tí ó fi hàn, ní tòótọ́ kò sí ẹnìkan tí ó sọ ọ́, ní tòótọ́ kò sí ẹnìkan tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ẹni ìkíní ó wí fún Sioni pé, wò ó,
1: òun náà ni.
0: Èmi ó fi ẹnìkan tí ó mú ìrere wá fún Jerusalemu, nítorí mo wò, kò sì sí ẹnìkan, àní nínú wọn, kò sì sí olùgbìmọ̀ kan. Nígbà tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn, kò sí ẹni tí ó lè dáhùn ọ̀rọ̀ kan. Kíyèsí, asán ni gbogbo wọn, asán ni iṣẹ́ wọn, ẹ̀fúùfù àti rúdurùdu ni èrè dídà wọn.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ọlọ́run aláàánú, bàbá wa ní tòótọ́, a dúpẹ́ wípé a tún wá síwájú yín lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì. A mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yín jinlẹ̀, ó sì ga ju ọgbọ́n ẹ̀dá lọ, àti wípé ẹ̀mí yín nìkan ṣoṣo ni ó lè ṣe àwárí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ ti kọ sílẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ wa ni pé bí a ti wá lónìí, ẹ ó fún wa ní ìrànwọ́ ẹ̀mí yín, kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè yé wa, àti kí ọkàn wa kí ó ba lè gbà á, kí ó ba lè dì í mú, kí ó ba lè ṣàṣàrò lórí rẹ̀, kí ó ba lè fi ohun gbogbo tí à ń kọ́ sí ìṣe. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. anko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun. Kolose ori keta ese iketa dinlogun. Ohunkohun ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa. E ma fi ope fun Olorun Baba nipase re. Ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun. Nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye. E ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo. Ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro. Je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo. Sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun o wo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi. E ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa. Ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun. Ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa. Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti. Bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon oli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won. Sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere. Bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi. Ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa. Bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan. Eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki o ni Olorun miran pelu Olorun orun. Eni ti o ba fe Oluwa Olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun. Eni ti o ba fe Olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti wi pe o ye ki a sin Olorun o ye ki a bu ola fun Olorun. Eyi ni Jesu Kristi fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa. O wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa. Enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro Olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke se eni te a feran bi a ba fe enikeji wa ni toto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo opin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo opin olorun gbogbo ma se olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti anko loni ni paul aposteli do tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re we pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je we pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti nso fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohun kohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti koni yi pada okan ko le se ohun ti olorun fe ki a se nihi ani lati kokko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo li oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura li oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ke ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki n se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronu poada ani ijo lo ni kin ronu poada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronu poada ko mo wi pe bi a ba nwa su ronu poada a nwa su ronu poada li oruko Jesu Christi oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati kia wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu kuada o ronu kuada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Christi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko nje tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon se atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o mu ni sina nitori pe ki se ijo ni o ran lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisese we pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro Olorun so ni we pe ki a ni eri okan rere si Olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere we pe ah ah arabinrin lagbaja se ko si nkan o baba so wi pe ki lo de te so be gba ti a ori ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ah ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Christi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni ti sakoso igbesi aye wa Jesu anything to pass wa anything dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Christi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fi nse ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Christi ohun gbogbo ti a nse o wa lori ase Olorun o wa lori wi pe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Christi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wi pe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si Olorun nipasẹ Kristi je ki a wo ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni kristiani eni ti a npe ni onigbagbo je kin tun ran leti ninu kolose ori keta lati esan ekejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati kolose ori keta esan ekejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko ape won ni ayan fe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ke amo wepe awon won yi ni ayan ti amukuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan lasan awon ti o si wa ninu aye ṣugbọn awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ilewe ti asin ni ise kan ti o se pataki fun awon omo won yi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristeni awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o firan omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikankan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa je ki tun se alaye fun o jo be si je ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu o ni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristi olowa gbo awa ti a ti dari ese wa je wa awati ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gbati ati dariji wa gbati ati yi wa pada gbati ati wo ese wa nu gbati ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu Oluwa bi aba so wi pe Jesu je Oluwa oro yi Oluwa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti ogun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni tin lana nkan sile fun wa Oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni an pe ni Oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba Jesu gege bi Oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin aso kaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibi kibi ti a o gbe ibi kibi ti a o lo ise kiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se Oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati Oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti anini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye kin dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se e ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wi pe Jesu Kristi ni Oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere wipe Oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n wo oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eyi ni a fi n so wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise tabi ni ise nibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa awdawu kan si awdawu kan yato ya soto we pe a le se yi la ronu Christi a le lo si yi la ronu Christi a le jeun je yi la ronu Christi a le mu oti wine yi la ronu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi olowa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko olowa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba olowa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko olowa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yi o mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yi o mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu olowa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye kin so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi aba so wipe ki o dari idapo oju ile ohun ti a ma nri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti nse ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi aba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi ipo Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi ipo oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o nso wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe olusu agutan fun ara re ni o nso ṣugbọn bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe ni bi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini korinti kini ori kewa ese ikokan le logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni ti nka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu ti o ba so wi pe ah arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi aban bu ara wa bi aban dapara bi aban tayo bi aban so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi abajade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya nje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe amo kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo le oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wi pe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won tin se bi o ba je wi pe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wi pe awon fi ojo kan sile ti won fe fi more han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wi pe won a ma fi owo sile won ro wi pe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihinrere ti o si gba eko ihinrere wi pe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wi pe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wi pe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wi pe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo olorun a ki a pin kan won yi sile fun awon ti o ni eko ihinrere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbese aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a n se oro ti a n so lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re ohun ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise oto lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini Thessalonica kini ori karun ni ati nwo ese ikeji dini ogun Thessalonica kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti oranti wi pe gba ti agbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebu e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wi pe ko sinu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wi pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wi pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti a nla koja won mo omi jinjin aponi foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le roko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la ye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun ye wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki o ri wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun olorun wi pe won o wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo
0: Iwe wòlíà Isaiah orí ìkejìlélógójì wo ìránṣẹ́ mi ẹni tí mo gbérò àyànfẹ́ mi ẹni tí inú mi dùn sí
1: mo ti fi
0: ẹ̀mí mi fún òun ó mú ìdájọ́ wá fún àwọn kèfèrí òun kì yóò kígbe bẹ́ẹ̀ ni kì yóò gbé ohun rẹ̀ sókè bẹ́ẹ̀ ni kì yóò jẹ́ kí a gbọ́ ohun rẹ̀ ní ìgboro iyè fífọ́ ni òun kì yóò ṣẹ́ òwú tí ń rú ẹ̀fín ni òun kì yóò pa yóò mú ìdájọ́ wá sí òtítọ́ àárẹ̀ kì yóò mu a kì yóò sì dáyà fò ó títí yóò fi gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lé ayé àwọn erékùsù yóò dúró de òfin rẹ̀ báyìí ni ọlọ́run olúwa wí ẹni tí ó dá ọ̀run yóò sì nà wọ́n jáde ẹni tí ó tẹ ayé àti ohun tí ó ti inú rẹ̀ wá ẹni tí ó fi èmí fún àwọn ènìyàn lórí rẹ̀ àti ẹ̀mí fún àwọn tí ó ń rìn nínú rẹ̀ èmi olúwa ni ó ti pè ọ́ nínú òdodo èmi ó sì di ọwọ́ rẹ mú èmi ó sì pa ọ́ mọ́ èmi ó sì fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn ìmọ́lẹ̀ àwọn kèfèrí láti lọ ojú àwọn afọ́jú láti mú àwọn òǹdè kúrò nínú túbú àti àwọn tí ó jókòó lé òkùnkùn kúrò ní ilé túbú èmi ni olúwa èyí ni orúkọ mi ògo mi ni èmi kì yóò fi fún ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò fi ìyìn mi fún èrè gbígbẹ́ kíyèsí nǹkan ìṣáájú ṣe nkan titun ni emi si nso ki won to hu mo mu yin gbo won e ko rin titun si oluwa eyin re lati opin aye eyin tin sokale lo si okun ati on gbogbo tin be ninu re erekusu ati awon tin gbe inu re je ki aginju ati ilu nla ibe gbe ohun won soke ile to won ni ti kedari nbe je ki awon tin gbe apata korin je ki won ko lati ori oke nla wa je ki won fi ogo fun oluwa ki won si wi eyin re ninu erekusu oluwa yo jade bi okunrin alagbara yo ru owu soke bi ologun yo kigbe ni toto yo keramuramu yo bori awon ota re lai lai ni mo ti dake mo ti gbeje mo ti para mi mora ni isisin yi emi o ke bi obirin tin robi emi o parun emi o si gbe mi leekan na emi o so oke nla ati oke kekeke bi ofo emi o si mu gbogbo ewebe won gbe emi o so odo sisan bi eyan gbe ile emi o si mu abata gbe emi o si mu awon afoju ba ona ti won ko mo wa emi o to won ninu ipa ti won ko ti mo emi o so okunkun di imole ni waju won ati ohun wiwo di titọ nkan won yi ni emi o se fun won emi ki yo si ko won sile a o da won ti o gbekele ere gbigbe pada a o doju ti won gidigidi awon tin wi fun ere dida pe eyin ni olorun wa gbo eyin aditi ki e si wo eyin afoju ki eyin ki o le ri ta ni afoju bi ko se iranse mi tabi aditi bi ipo mi ti mo ran ta ni afoju bi eni pipe ki o si foju bi iranse oluwa ni riri nkan pupo ṣugbọn iwo ko kiyesi ni sisi eti ṣugbọn ohun ko gbọ inu oluwa dun gidigidi nitori ododo re yo gbe ofin ga yo si so di olola ṣugbọn eniyan ti a ja lole ti a si ko ni eru ni eyi gbogbo won ni adekun mu ninu ihu a fi won pamọ ninu tubu a fi won fun ikogun enikan ko si gba won a fi won fun ikogun enikan ko si wi pe mu pada tani ninu yin ti o fi eti si eyi ti o deti sile ti yo si gbo eyi ti nbo leyin tani fi jakobu fun ikogun ti o si fi israeli fun ole oluwa ko eni ti a ti dese si nitori won ko fe rin ni ona re pe ni won ko gbo ti ofin re nitori na ni o se da ironu ibinu re si lori ati agbara ogun o si ti te ina bo yika ṣugbọn ohun ko mo o si jo ṣugbọn ohun ko ka si
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ẹjẹ́ kí á dìde dúró. Lónìí bí a ti gbọ́ ẹ̀rí tí àwọn ẹlòmíràn ń jẹ́ wípé Ọlọ́run dá wọn ní èdè, ó gba ọkàn wọn là, ó pèsè fún wọn, ó mú wọn lára dá. Àwọn pàápàá bí a ti wá lónìí, ó yẹ kí a gbàgbọ́ wípé ní agbára Ọlọ́run kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe. Ẹ jẹ́ kí a gbóhùn wá sókè láti gbàdúrà láti sọ fún Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ yóò wù kí a ní kí a sọ fún Ọlọ́run kí ó lè gbọ́ tiwa kí ó lè dá wa ní ìdè kí ó sì lè ṣàánú fún wa.

Egypt. Le mi o se idajo emili olowa eje na ni o se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni we pe nigbati mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi dara dara ni ese iketala ni o nso fun a wi pe nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun omo Israeli ni a se npe ajo na ni ajo ire koja Olowa ilana pataki ti a se fe yewo loni ti a npe ni ajo ire koja Olowa o je ohun ti o se yebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibokun popo sugbon ilana ti a nso nipa re yi ti a pa lase fun omo Israeli ti o si ni itumo popo o ni opolopo ninu won padanu awon ere ti o wa ninu re bi o ti le je wi pe won tese waju lati ma pa mo le ododun sibe sibe awon anfani ti o wa ninu re ko je ti won nitori wi pe gbogbo nkan ti o so mo oro ti Olorun so fun won ko ye won dara dara bi won ti le tese waju lati ma pa mo sibe sibe awon ibokan wonyi won fo won koja eje ke awo ninu oro Olorun ke awo pe li ododun li awon mo Israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu Deuteronomy ori 16 lati ese ikini Deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osu abibo ki o si ma pa ajo ire koja mo si Oluwa Olorun re nitori pe le osu abibo le Oluwa Olorun re mu o lati ile Egypt jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibokun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won awon wonyi ti o ye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibokun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani wonyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo Chronicle 2 ori 30 lati ese 17 nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won si mimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya si mimo si Olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko e je ki o ye wa wi pe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori 14 ese ikini si ikeji Marko ori 14 ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won iba ti fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon

0: apẹja ti won sin se o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobu nigba ti o ba won pade ori wi pe won tin de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wi pe ise owo won ko lere o je wi pe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbese aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa so fun won wi pe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa so fun nihin wi pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon omo ehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye timbo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiyesi daradara bi o ba keko daradara bi o ba gboran daradara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye timbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o ja si lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o se se afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o se se ko je pe awa fun awa papa a ko ti gboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni gboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi leyin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to leyin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejọpọ wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise isin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aban fe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aban fe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele Jesu Kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele Jesu enikookan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a n tele ati ona ti a n rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbese aye wa si kin se apeju epon wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni a wa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ebute ti o ba ti gunle ebute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini anso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ebute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi abatele Jesu ni toto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere to ye ki a bere ni we pe bi akobatele Jesu Christi tabi ki a konkon we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a tele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekiel ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iru inu wa e je ohun ti o jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma nporo awon ti o ma ntan ni je bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni won so eyi ni won se ki se wi pe olorun ba won gbe ki se wi pe olorun si won loju ki se wi pe olorun ba won soro ki se wi pe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wi pe ohun to jale lati inu okan won wi pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele Jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wi pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wi pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wi pe nitori idanwo ti ara wi pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wi pe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wi pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to n jade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni titọ orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli on ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbon lati se on ti ko to on ti ko dara lati se iborisha o wa so wi pe Ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona irere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lo olorun awon aborisha e ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbon ogbon wi pe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisa leyin nitori pe aya re o lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se o n ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se isinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki enikeni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma n tele iwa omogo iwa asiwere won ona ma n tele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi na ma n tele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ki a ma gbe majele je ona ma n tele bi a ba n so nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan boya won je gbajumo ninu nile iwe boya won je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti a je obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke a ma wo oni ke a ma tele ati so nipa ti omode awa ti a je agbalagba nko awa ti a wa sinu ile isin nko awa ti a n gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe a je ti olorun tani a n tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe a je onigbagbo iwa won iwa won olowo be iwa won ni elomiran ntele e ni a nso we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe a je ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa ni hin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbese ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni toto sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon keferi wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ki a sora o ye ki a mo ki la nse o ye ki a mo irin ti a rin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi lehin o ye ki igbesi aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi lehin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni won se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigba ti jesu kristi so wipe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wipe igba ti jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wipe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigba ti o we pe e ma to mi leyin kini itumo yi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi leyin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu nso ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko aserege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o nso wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wipe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa nso wipe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se o ti ko dara olo jesu wa nso wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun ye ki a tun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti nto jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikedogun Thessalonica kini ori karun ese kedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wipe ati ronupo ada bi a ba so wipe ati ni ireti orun a si ti ko oruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi boboro ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa ni ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidijagan iwa ini iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu kristi ki a wa si ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba naa ti a ba so wipe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wipe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka kii se bee nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a kii fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki agba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa oni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Kristi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le igbadun oko o le igbadun awon omo o le igbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi abati ba omo alade alaafia pade bi abati ba Jesu Kristi pade o so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma duna dura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun oni ki a ranti wipe awa ti a ntele Jesu a ntele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya on gbe ninu ile o si ndana nibi ndana pelu awon te jo ngbe ninu ile o sese wipe boya agbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni tin to Jesu Kristi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o we pe a je eni tin tele Jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o nso pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le n gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti a ntele Jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba miran ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje eni ti o tele Jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo o ni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so kin se ti Jesu ni so kin se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo Jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o n se nu ni bini se oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele Jesu awa ti a n tele Jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun meta kan lo farahan ninu awon ti won tele Jesu eyi ni ikini ni ari ninu Exodus ori ketalelogun Exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi oluwa ati olugba lawa awa ti a ntele Jesu Christi eyi ni ari ni igbese aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun ṣugbọn won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a tele Jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o sese awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o sese bi eniyan ba wa ni bi oja o sese ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe auta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba leta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa tire lagbaja ese tire papa o le gba kan o ti dawo iborisa tire ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa tire se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa tire o ni awa ti a tele Jesu ni toto awa ti a je omo leyin Jesu Christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti oluwa oluwa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Ruth ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati risese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won tele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti npo si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin Jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Christi ni kan soso ninu Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o n wa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile oni gbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan to ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je oni gbagbo ye ke a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye oni gbagbo eni ti ko mo eko ro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je oni gbagbo nitoto yo ma tele jesu christi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin christi ki bi omoleyin christi bi ati rin irin ajo nisinsin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti an huwa ododo ti a je ke je jesu christi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin christi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu christi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti ohun ba se tan ohun yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori keji le logbon numeri ori keji le logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati egypt wa lati eni ogun odun lo ati jube lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun abraham fun isaac ati fun jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan won yi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin olorun ki a mo wipe jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele olorun ninu ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a n pe wa wipe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba n so nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbesi aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle olorun patapata ki a tele lo sibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun sí ibi àdúrà àti ibi ṣíṣe ìfẹ́ ọlọ́run nìkan ṣoṣo àti ibi tí a ti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ kí a tẹ̀lé sí ìrẹ̀lẹ̀ sí ibi ìrẹ̀lẹ̀ nítorí pé ó mú àwokòtò ó bu omi sí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wẹ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kí a tẹ̀lé Jésù Kristì pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ kí a kúrò nínú ayé kí a tẹ̀lé lọ sí ibi tí a ó ti gbé ìgbésí ayé àìlẹ́ṣẹ̀ ìgbésí ayé àìlérí ìgbésí ayé àìlẹ́gàn ó dájú pé bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ níkẹyìn a ó tẹ̀lé títí a ó fi jókòó pẹ̀lú rẹ̀ ní ọ̀run rere ẹ jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún ọlọ́run wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́ ìpè Kristì wípé kí a tẹ̀lé wípé a ó tẹ̀lé bí o bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀ tí ó ń tu ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ìwà tí ó wà nínú ayé sọ fún ọlọ́run wípé o fẹ́ tẹ̀lé Jésù o kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ o kọ àwọn ohun asán ayé yìí sílẹ̀ o kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ o kọ àwọn nǹkan tó ti ń ṣe tí kò tẹ ọlọ́run lọ́rùn tí kò dùn mọ́ ọlọ́run nínú o kọ wọ́n sílẹ̀ o ń fẹ́ jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristì ní tòótọ́ kí o sì rántí wípé o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀pọ̀ láti ṣe ibi pé o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọkùnrin ọlọ́rọ̀ ni tàbí tálákà o sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn àjèjì kí o sọ fún ọlọ́run wípé o ń fẹ́ tẹ̀lé Jésù o ń fẹ́ tẹ̀lé Jésù kò sí ohun tí yóò yà ọ́ pẹ̀lú Jésù Kristì o ń fẹ́ kọ ayé sílẹ̀ kí o sì máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí o fún ọ ní orin ọ̀fẹ́ láti lè ṣe iṣẹ́ òdodo láti lè rin ìrìn òdodo láti lè tọ Jésù Kristì lẹ́yìn àti láti lè ṣe ohun tí yóò mú inú ọlọ́run dùn sọ fún ọlọ́run gbàdúrà kí o tó lọ rí i dájú wípé o ní ìgbàlà tàbí tí o bá ti ní ìgbàlà rí i dájú wípé aṣọ di mímọ́ bí o bá ti ní ìsọ̀dí mímọ́ rí i dájú pé a fi agbára ẹ̀mí ọlọ́run kún ọ kí o bá lè ní oore ọ̀fẹ́ ànító àti àdíníṣẹ́kù láti lè tẹ̀lé Jésù Kristì títí dé òpin.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọjẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run adúpẹ́ wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wa lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa. Yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore tí ó wúwo tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hebrew, Epistle ti Paul sí àwọn ará Hebrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ní báyìí ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epistle sí àwọn ará Hebrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn Kristiẹni tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ìbá ṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin ìbá ṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí ọlọ́run tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́ fún ìbániwé fún ìtọ́ni fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo kí ènìyàn ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà bí gbogbo ẹ̀yà ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa beni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki abojufo onko nitori jesu papa so fun awe pe kikini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikejilelogun ki o ma fi oji o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti itali wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o se se ki arowe pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti anka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jile popo a si so fun a wi pe awon ti anka wonyi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti atika sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye koro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi gba awon kristeni ni iyanju we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti nsakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lẹyin naa ni o wa nso fun wi pe o ni ireti lati to won wa pelu timotheo nitori pe timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan o ni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogo ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni synagogue bi o ti je asha awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu genesis titi de Deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya jeremiah ni boya isaiah ni boya osia ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro olorun lati odo olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro olorun lati sini leti oro olorun lati kilo fun ni oro olorun lati gbani ni iyanju oro olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu ebero ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba koko ti paul aposteli ti yo lo ede yi ara ninu ebero ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu ebero ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ileesin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wipe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba jesu kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo olorun a je okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wipe nkan yi o se dandan fun enikankan wa ki a si gboran si nkan wonyi nje kini okunrin yi aposteli kini o n pe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti o ye ki won ki o se awon nkan wonyi ni o n pe wa si iranti won wipe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o n ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona tooro ti o lo si iye anipekun o si n so fun won wipe tibiki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin eni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki ojo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa.

Ninja, afefefe, awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro Olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese ketala o ni e ki esara ara se ori nihi we pe awon omo Olorun ni o ma soro ni ori keji ti a ti ka o ni awa o ye ki a ma fi e gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo we pe awa ti a je omo Olorun ayato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o so we pe ara e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo Olorun alaye bi a ba so we pe enikan lo kuro nibi kan o je we pe o ti wa nibe tele tele yin so fun a we pe nigba ti a ba ti di omo Olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo we pe ki won ki o kiye sara ki okan buru ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo Olorun alaye ni ese ketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba npe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe Olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo we pe ki a beru ki a sora ki a kiesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo Olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti on so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe Olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi Olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife Olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa wepe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba.

kiari wipe adi nkan wonyi mu shinshin nitori ikehin ojo lawa asiri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki aye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi ati ri pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti ati ngbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu bi o bi awon won yi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa lere we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemo titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeje le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a n wa emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu.
nisisiyi an lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti apostle ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onika yi fi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die die o nso wi pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitoto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba nsele si o ohun kon ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe timotheo yi arakunrin wa ati ti o sile o ni bi o ba tete de eyi je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti a n soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe timotheo yi o ati da sile paul si so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le n pe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a si ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta an wo lati ese ikedogun oni
ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timothy o wa di eni ti o je wi pe ohun papa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo ni gba gbogbo oni yo ma mu won ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy o bade eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi orikeji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timothy si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinutinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timothy yi a ri we pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisisiyin o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wipe ati da Timothy yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Hebrew lati be won wo e je ki a pada si Hebrew ori ketala Hebrew ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timothy arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Hebrew lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timothy ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wi pe iwo papa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo we pe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wi pe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ran ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wi pe bi o ba ni wahala o pe o ya
wala yo dopin bi yon kon ba se wa ninu igbese aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti anwo ti a fi nka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi ni bo ni a o ti lo aye raye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura ṣugbọn o n ki eni kọkan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wipe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluṣagotan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wipe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Itali papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Romu ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati eto ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba n fe idalare bi o ba n fe igbala bi o ba n fe idariji eyi wa o si n wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Romu ori ikarun Romu ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipasẹ enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipasẹ enikan Jesu Kristi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi e je ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun
pẹlu itẹwọgba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awo le ma fi sin olorun ni itẹwọgba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma fi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki ani imulokanle tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun awe pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe ini olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wi pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi korinti keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wi pe wahala wa ninu ile o dabi eni wi pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wi pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wi pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wi pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wi pe isun gbogun ti o ki o ran ti wi pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wi pe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul wi pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu korinti keji kana ni ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemunu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikankan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.